0: Golden Rewind Sunday.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa ihang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil ug ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa ihang pamilya.
3: Panagi kay bugno man kay dugod sa mong agud, tuyo naman sa basakan. Oo. Siya, plus anak ko, Yaki Oil. Yaki Oil namang gamit karon. Plus, tapos nagainom po ko og Yaki Capsule.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
3: Nasa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
2: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kiriyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Gani, gingnan siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na itong Yaki kay nakatesting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tayo testingan na po. Salamat din, naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogie Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganaan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'ng nantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay kina high blood pag sa una. Paminom ako sa radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
3: Yan na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Dako ang pasalamat sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilunga Gold ug ang Yaki Haplas. Wag yun ako ang kuan ang milungga kayo. Nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Aurat lang ko atog tulo ka bak. Marang gimintay na lang po na ako, sir.
1: Oy. Yan ang Bilunga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oh?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Dako ang pasalamat ni Laidig Limpag, taga Imelda sa Buanga del Sur, tungod paspas ang pagkunod sa iyang blood sugar level.
6: Oh, salamat din kayo. Alira kayo, dora ka simana na kung inyong sa serpentina, baba na dayon ako ang blood sugar.
7: Sa ula day, pilay mo ang blood sugar count.
6: 181. Sa pag-inom na ako sa serpentina, din-check up siya akong blood sugar. 147 na, patigod na akong lipaya. Ingon ko, salamat din Ginoo.
5: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Rewind Sunday on 105.7. Joy
1: FM. Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siyang katulpatulbog ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nag-iaspe, si Aubibi Soap Stage niya, kung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza.

0: suki ng bayan.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantod ka rin.
3: Nga na po.
2: Hey, morobi na mga kakalako kung di ko kainin yung bilunga. Sakit pa rin.
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Wow! Ka-sweet it kay mami ko!
5: Ma-sweet si mami ko eh!
4: Bow! Nga nambal mo na!
5: Di kay may diabetes siya mo!
4: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
5: Serpentina Plus? Ano na siya?
4: Herbal na siya mo! Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
5: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Absol, mabakal na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa kapad lang yan,
2: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kay wamil kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay kina high blood pag sa una. Pamino, magkusa radyo nga may doon ang Yak, igitistingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
4: Yan na ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Anong Bob? Anong problema?
7: Ay, ambot, kagalain pumatyag ko. Taas naman guro sugar ko, ha?
6: Oh, diabetes na na.
7: Ay, wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko, diabetes na na yun, ha?
6: Anong Bob, joke lang. Batay ko to sa may butika, gani. May herbal na ako nung makabulig para magdubo ang sugar mo.
7: Di ano, B? Sige, sugi di ko, ha?
6: Serpentina Plus Capsule.
7: Serpentina Plus, ha?
6: Oo.
7: Para sa blood sugar,
6: oh, ha? Promise, promise.
7: Uti, sige na, baklin ako to sa butika, ha?
6: Dali
7: na,
6: ha?
8: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
4: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
9: Patistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo sing alam ako ba, naglain mo ako na ako kuya rin, ingon ako anting na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, kasalik ka sa akong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit sa kumbana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistin po, sa tingala siya kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Ang tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anak edad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, nga naman siya nga, ay high step ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala mo siya nga, pre. Rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto din muna agyon pero mo ay mukha mag-relax ka relax mo di ako ba burd halos di naman mapalong pre
3: kung saan ipatay ko nung saya
2: ganado alas sana patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: Pinoy Jukebox Hits

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng sayot.
3: Pero karoon?
2: Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins niyo.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pagsaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kaning mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy kay nung nako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon nako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na ko ni katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig nang gagmay ko nga kwan katul kayo niya nagandang kitambal si mamu.

0: Yan ang Yakil Element Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistipod, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
3: Masang ipatik mo na saya?
2: Ganado. Iya, pag ikaw man, dito, tingala rin niya, naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan yung ginatik niyo mo, siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako, siya nga, kanipiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Spray. Ara, isa na nang tingin ako ganado, pretty tingin ni Pri kay muna ako usahay magdamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka hindi naman ta inabuton igyo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ara ko na ara isa na spray salamat kay Pri ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
0: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
2: Amak ni kay sir, wala gid pa pitigalot gani lima ka dupa ni ka lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Kato naging Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umaylain nga, magigid maka uli gid kay sige, gumati sa inyo ang programa gid.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya kanang yung buhok ko, napahak na niya, wala sa buuan, buhok, kanang kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya, drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon din na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa na.

0: kung tsaking hinong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganaan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gagawin na ang talk sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Tay Dix, asa man ka? Purmado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date no?
4: Oh, siyempre, dan always magkita ng kapurma.
3: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Dix?
4: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man mo dan nga, idaran ako.
3: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
4: Well, kabalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
3: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas, o makondisyon po na imong love life?
4: Tinood ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
4: Nga dan, oy, marag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Dix ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Kinaudit kuya ay kay inauna kuya sa kuan mga kuya ng dugong kuya tapos gamay lang. Kadungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong kutong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ko siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggod ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, sinuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutututo kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamang nyo'y naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi yang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then di pa tumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katuro man tong atamba lang yang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city. At Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Wala, Buknoy! Gahibig ayaw!
4: Ikay si mama ko kuno! May diabetes!
3: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
4: Serpentina Plus? Ano na sa?
3: Herbal na sa nga kapanubos ang blood sugar! Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
4: Good!
3: Oo, gani!
4: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
5: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LI Resort, Hotel and Recreation Center, Ilapawan City. LI Chill Zone.
2: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
3: Diyan ka sa agahubag ang akong itlog. Dili mga minjuda ko, kuya, pero ano ha, yun? Pag hindi mag-utlog siya, kuya, akong ipahiran sa Yaki, kuya. Dayon ang video ko, capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya o kupos. Salamat ko sa imong
2: Yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kayong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas kong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilidad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind. Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw, kay normal na ang iyang blood sugar og nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rayuma, ka high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw tel, magsinakit sa lampakan. Karon na wala na, kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, pansa ba mong uot siya? Sibo kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala ko kakapoy, nawala man.
5: Nawala.
4: Nawala ng sakit sa akong kasing-kasing.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza.
6: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: Imperial Appliance Plaza.
0: Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tuluka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Hala, naanapod bag-o. Kini, ngalan pa lang, kuyaw, ganado kapsul. Buhi na gyud ta ani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo ay ang ganado kapsul, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado kapsul.
0: Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
2: Panali kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan, sa nipuod, siya plasan ako. Yaki Oil. Yaki Oil namang gamit karon. Tapos nagainom po ko Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Tao po, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City. Kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkulya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na yung alasabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind. Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

0: Disco Rewind.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilonga o Yaki, tayo kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, makainom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilonga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Anong Bab? Anong problema?
4: Ay ambot, kagalain pamatyag ko. Taas naman guro sugar ko.
3: Ha? Oh, diabetes na na.
4: Ay wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko. Diabetes na na yun, ha?
3: Anong Bab? Joke lang. Batay ko to sa may butika. Gani, may herbal na na ako nung makabulig para magnubo ang sugar mo.
4: Di ano, B? Sige di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oo.
4: Para sa blood sugar, ha?
3: Oh, promise.
4: Uy, sige na, baklin ako to sa butika, ha?
3: Sige na.
5: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
6: Imperial Appliance Plaza.
7: Appliances pa ang hanap nyo.
6: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulan? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
7: Imperial Appliance Plaza.
0: Disco Rewind.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dali na wagda ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Sana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong buwan. Kaning awak.
3: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi, nagatumor ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan. Dali na siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare, mga akong ipapistipon, di ba mag-istorya mang gabi, muhana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna rana.
6: Masang ipatay ko na saya?
5: Ganado. Kaya pag kauman, dito, tingala rin niya, naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan yung ginatik niyo mo, saan, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako, saan nga. Kani piliwalay dipiktuan ito eh, pag-condition niya sa lahat. Was pre. Ara, sa na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay mo gamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka hindi naman ta inabuton igyo na mag-hikap kaya kaya pagkabuntag yan to ara ko na ara kay siya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
0: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
7: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
3: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Tao po! Kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron. Pansaon, di man good mo mo to. O, nga ka ng inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High-Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment-friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanang ning Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay naog sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Nawagtan na ang tanang balatian ni Ross Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
3: Mubag akong TL tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw naday ko ng akong atay, napadaw-SIT, tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
2: O, karon.
3: Nakaluis sa Ginoo. Ayaw na yun. Nakatabang na ko sa kong pamilya.
2: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: way to heaven.
1: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
2: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tuluka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
3: Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
4: Nagapangapi ko kopya kay si Bininuan. Sugod pag sugod na ko kinawara, nindot na akong paminaw. Niya taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
1: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuwi pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan had lupo kong mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
4: Dagan, ako bugas-bugas, oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Naminam ako sa radyo nga dahil sa Yaki, di ako gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ako katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, masinaw na akong naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
5: Oh, tinuon General. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
5: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god paglawat maglisod ko paginawa unya murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ng anak. Okay gid kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7 Joy.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilongga o Yaki, te kumakainom magud ko ana good. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya kumakainom ko ana lagsik, kada akong lawas sormente. Kailang

0: Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
1: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Uban sa pagkaon sa healthy foods, likay sa stress o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, normal na ang blood pressure ni Alan Sultan, taga Karomatan, Lanao del Norte.
3: Itong

0: Salamat sa Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yan ang inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
3: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
4: Tama si Kaiser, wala gina po. Pestigalas gani, 5 ka tuig pa dito sa lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katulog yung Yaki mo nakawala, sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umailain nga, mawagin maka uligid kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa gyud.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
7: Oo.
6: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong 2 ka pad. Naayo?
7: 2 kapad lang ang yan.
6: 2 kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
7: Oo.
6: Okay man.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Wow, kasweet kiti mami ko.
9: Mas sweet si mami ko eh.
8: Bow, nga nambal mo na.
9: Di kay may diabetes siya mo.
8: Ikaw mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
9: Serpentina Plus? Ano na siya?
8: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
9: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng sayot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa ba ng katol-katol gaya sa akong dawas na ng sakpa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon no akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Sunday Classics.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipotomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, Tidol General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawa sa mga dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dire.
5: Oo.
4: Ikaw pag-testing nung sa Belonga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duha kapad lang ngayon,
4: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kayo. Pati ako, nagkuhan na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
2: Dihangga sa agahubag ang akong itlog, dili magay medyo dako, kuya, pero ano ha, yun, pagkati mag-utlog siya, kuya, sa akong ipahiran sa Yaki, kuya, dahil ang medyo ko capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ito sa imuhang ng Yaki.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Tungod sa paghampol sa yaki liniment oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kaya nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang diod.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po, panglipong-lipong ay kina high blood pag sa una. Paminom ako sa radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Joy FM Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghang kagubugas-bugas oy, paliwat tingalin ni sa bahugaw ba. Namina mo ko sa radyo nga dahil sa Yaki di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ko katulog akong hulumag sa sabon ni Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilunga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mga siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas warminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo lang ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilunga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining Ganado Capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
6: Ang nga dan, oy, warag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika. Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, namupo ang TL, diretsyon abot na dire.
3: Oo.
2: Ko pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong 2 ka pad. Naayo?
3: 2 ka pad lang yan,
2: Gino? 2 ka pad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in towning akong bana, oy, Guryo! Guryo! Talira, good nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tuwi pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
3: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
4: Kinaudit ko ya, kay inauna ko ya sa kuan mga kuya ng dugong ko tapos gamay lang. Nakadungog mo ko ng Yaki kuya. Gitulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong kusong kuya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sunday.

0: Sunday Classics. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog nga ito? Butang na ito nga. Pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang mga asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Ingoy na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Panghamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Dagan, kagubugas-bugas, oy. Paliwat tingalin ni, sabah, hugaw ba. Naminam ako sa radyo nga, dahil sa Yaki, di ako gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang inipin ako katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Sunday Classics.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy FM.

0: 102.3.
1: Mommy, thank you po.
2: Thank you for what, baby?
1: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiaki Vitamins, Mommy.
2: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
1: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
2: Oh yes, baby. Come on, invite them.
1: Hi mga kids, kayo rin. Mag-Kidiaki Vitamins.
3: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiaki.
1: I like Kidiaki.
4: Basta Yaki! Yummy!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kay ngano, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
7: Pinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan nagikugwan sa akong ilong mga katol. Gani, ito kong naong motor, sabon sa go. Tapos mo sa mga 1 week siguro, tingnan ko, nakapte, mangyod.
6: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina mapalit sa mga buti.

0: 102.3.
1: Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba mag-uot siya? Sino kumintin sa Bilongga? Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala
3: na ang sakit sa akong kasing-kasing.
2: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Parikirat! Birthday sa akong asawa karon.
6: Oh, unya! Unsa imong regalo, pre Andot?
5: Oh, ingon man sa pre, bisag unsa daw basta dunay diamond.
6: Oh, unya pre, unsa man po nang imong gihatag?
5: Siyempre, pre. Bara! Nga dunay diamond, pre!
7: Basta joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Ganahan ka?
10: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o... Ilo, wag ang tiba yung stick. Sakit mo lang gahapon daw. Nagahubag, bubayo. Kanya, nag-hoist yung cotton. Yung gi, butangan o iuwi. Yung gi, hampong libro. Wag katod-tod at to. Pagka human yung butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: 102.3.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Amo tingala na uga, naglain mo ako na kuwiri, ningon si ingon na uanting na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, nagpapalik ka sa akong bala, papalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-arang mo, kuya. Okay na, kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galaing-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galaing-laing nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular magid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula mo hapdos mo katol pero og pasagda na nimo, mudako na matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapektuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mo mahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimong usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid, ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Matong giingon na ako nga, usa na kapulgada ang mugawas ni Ana, mo deklara na gayud ang doktor o operasyon. Kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapa kusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa mataptan niini ang mga adunay mayoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki. Pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghaplas sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit na almoranas. Dali na wagtang ang Almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumarlang siya sa Yaki Herbal Capsule.
0: Imo ang banak daw sa puto siya.
6: Ay, Almoranas.
0: Unya.
6: Sige, pahidan lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
0: O sa hindi pahid?
6: Yaki Oil.
0: Mga kapila lang po siya nito marog Yaki.
6: Na.
0: Wala siya mo subat utro. Sugat naka-inom Yaki na o ni balik pa.
6: Naa, pero gamay na lang. Hindi na kaayo press on na.
5: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumarlang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
7: Oh, yeah, tinuon na. Ako waspan ba? Tumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga, karon, parang-arang naman, ulit, ano may nawa.
8: C-H-I-K-L Yaki.
5: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
8: The best of me.
9: Buntag na Joy! Buntag!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, 3 minutos sumar minabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Dan
1: usa ka maayong buntag kini inyong tanan. Welcome ka rin sa inyong dromanon. Gini ang dinig ng bahay ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw nga lunas sa petsa 8 ng buwan sa Hunyo 2026. Kini si dinig kurante dres sa John Andrew Tabugok. Uban kita hangtod alas 6 nga ni sa atong dromanon karong buntaga. Madyo nga buntag nga na kanin yung tanan. Probinsya sa Kulabato na gina sa mga sigbit probinsya. Nga mabot sa itong pagsibiya karong nga buntaga. Live usap kita karong madunggan sa atong sister station sa dina sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Adyo nga bundag nga sa mga sig mga suki nga tig paminaw dihang dapita, no? Good morning nga kaninyo. Kumusta ang panahon dihang dapita karon? Dini nga dapita sa probinsya sa Cotabato, particular din sa Dakbayan sa Kinapaon, mabugnaw ang kabuntagon, no? Hayag-hayag ron, why akuan, why kini nga alindahaw. Atong kawanangan karon, kumusta po ka, no? Madyo nga buntag nga na kaninyong tanan, welcome nga rin sa atong nga dulumanon. Sabaga sa ulog silang adlaw na tawahan karong adlawa, malipayo nga selebrasyon na nga na kaninyong tanan. Happy happy birthday, o kung on sa may selebrasyon nga na sa inyong nga mataga pamilya karon. Ayaw kalimot sa pagpasalamat sa atong labaw nga makagagahom. Sa ito nga mga kaisunang mga mag-uma, mga mamumo, mga drivers na ito, mga mamamalid, oy, mga estudyante na ito sa iyong kabugtaw karon sa kabuntagon, kay Musutoy na nga nasa ilang mga tunghaan, abli klase karon. Ako ang yun, sigurado nga medyo good ron ang dagang strapiko nga na sa mga nagunang kadalanan na sa mataga lungsod garon, no? Sa mataga daan garon, sa mataga probinsya kay Ponsisok ron ang abot sa mga estudyante nga na sa nagrai ang mga tunghaan kay garon apil pa ang kuan kining ginikanan garon estudyante gihapon. Kaya maghatod man nga sa ilang mga kabataan una labi na kanto nga mga grade 1 kinder bisan mga elementary, no? Hinaturay karon sa ilang mga ginikanan. Oga, syempre, ano na may muhabol gihapon sa enrollment karong nga adlawa, no? First day of class, na gihapon iya magpa-enroll. Igala, welcome ganit sa inyong dulumanon. Headlines. At ang mga detalye ining atong mga headlines unya sa pagligid nining atong programa sa buntaga. Sa atong balita nga lokal karong buntag. Headlines. Sa 68,000 nga kandidat sa Siabun na Samsam sa operasyon dito sa Matialam, Cotabato, 42 anyos nga sospek, Sikpao. Samtang driver patay sa pagpangusil, samtang gainom og kape dito sa may Matialam. Sa atong balitang provincial karong buntag, sospek sa pagpatay sa lima ka mga pulis o pagkaangol sa laing tulo, Sikpao, dito sa airport sa Johnson. Mga basura, gilabay o gitapok gawa sa opisina sa DENR 11. Particular dito sa Davao City. Headline. Wa ba mong gudablihi lahang kuan dito, no, kining dumping site. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag drilon, giawha karon si PBBM nga magpatiliwala na niining krisis karon sa Senado. Headline. Samtang bantay sa Senado, gilunsad aron protektahan ang Senado batok sa interes sa pipila sigon sa civil society. Headline. Sa atong balitang international karong buntag, Iran gikundin na gihimong airstrike sa US nga nasa ilang radar o surveillance sites. Samtang puwersa sa US, naharang ang ballistic missiles o drones sa Iran dito sa Strait of Hormuz. Headline. Mga detalye ini unya sa atong pagbalik, human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pilay dad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
0: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak na ko nang kuan, unsa manintaw hana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
0: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
0: na, yung tapad naman po. Abi, paanang naman mam.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
4: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko. Nakahat na niya, sabuan, buhok. Kana kinalutan ganyan yan napahak mato yung butangan na kong Yaki nanupo dito siya lama dito sa Yaki makakabang dito
2: yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Oras sa Pilipinas sa 12 minutos sumanmila bayang alas 5 sa buntag. Unang tudling sa atong mga balita karong buntaga. Gisugdan na ni Pope Leo XIV ang iyang official visit ngadto sa nasod Espanya. Nga na sa iyang nanay mong mensahe atubangan kang King Felipe VI o Queen Letizia sa Royal Palace sa Madrid. Giadayag nini ang o gidayag sa Santo Papa ang gobyerno tungod sa pagkontra sa giyera nini. O nga na sa pag-suporta nga na sa ilang mga migrante. Gikan na yun sa Santo Papa ang nanahimong aktibo ang Espanya sa pagpakailap sa kahapsay nga na sa katawahan. Sa pito ka adlaw nga pagbisita sa Santo Papa, makahigayon kini sa paghimamad nga na sa mga biktima sa sexual abuse sulod sa simbahang Katolika. Doon nga na usap niyang pagaliliyon ang mga kahimtang sa migrants nga mibalhin nga to sa Espanya. Kaya nung lumang lagi bang Spain, pinaagi ka nga Prime Minister Pedro Sanchez sa mga kontra nga na sa pag-atake sa US o Israel ngadto sa Iran. Samtang nga gikundina sa Iran ang gihimong airstrike sa US nga na sa ilang radar o coastal surveillance sites. Gitawag nila giniisip usa ka kalapasan sa ceasefire deal tali sa US o Iran. Sigon sa Foreign Ministry sa Iran nga mipagan ang strike sa region sa Sirik o Kiazam Island. Depensa usab sa US Central Command nga pag-atake sa surveillance sa radar site sa lugar. Ang aron malikay ng bisan unsang pag-atake sa mga barko nga galabay dito sa Strait of Hormuz. Naharang sa mga puwersa sa Estados Unidos ang pipila ka mga ballistic missile o drone na sa Iran nga gilunsad papaingon sa Strait of Hormuz o Gulf area sigon sa pamahayag sa US Central Command. Sigon sa CENTCOM, pito ka mga ballistic missile ang gibuhian sa Iran papaingon sa Kuwait o Bahrain. Pipila ka oras human nga pahagsaon sa puwersa sa US ang upat ka mga one-way attack drone nga gilunsad papaingon sa Strait of Hormuz. Gikan na inining nakahatag kinig jutay nga bahad nga na sa mga kahimtang sa mga barko sa maong rehiyon. Isip at tubag, gipuntirya sa mga puwersa sa US sa mga coastal surveillance radar sites sa Iran sa Gurok o Kizem Island ar nga kapungan ng mga posibleng dugang pag-atake nga na sa kadagatan. Alas 5.14 ang atong oras. Nagalunsad ang Ukraine sa harapan ng pag-atake ngadto sa Russia. Sigon sa Russia na Army nga nasa kapin 140 ka mga drones ang gibuhian sa Ukraine aron mapagan ang St. Petersburg. Gipahigay ng pag-atake samtang nahitabo ang ulaing adlaw sa Annual Economic Forum dito sa Russia. Unang higayon usab gikan sa pagsugod sa giyera nga kapin na upat ka tuig nga ay magnuan sa mga otoridad ang mga residente nga magpabilin lamang ngadto sa ilang matag panimalay. Alas 5.15 ang atong oras, usa ka Nepali mountain guide ang naluwas human na siya na stranded sa Mount Everest sa halos 6 kaadlaw na walay igong oxygen na pagkaon o maayong katulugan. Ilang lalaki nga mo si Dawa Sherpa nga gikan na yung namatay na samtang papanaog gikan sa tuktok sa Everest sa human na kini nga di na makontak apan makalabay ang unong ganlaw na kaplagan siya nga buhi sa saka clean up team samtang gatusan na usab ang mikanaog papaingon sa Everest sa base camp dayon siya nga giya sakay sa helicopter ginala ngadto sa ospital sa Kathmandu kung nasa gitambalan siya tungod sa dehydration na frostbite ingon man na bali sa bukog. Sigon sa lalaki na walang siyang oxygen samtang anaa sa taas nga bahin sa bungtod. Inungdan nga kini ang dili gayod na makalihok pag-ayo. Ikabahin sa baniya nga siya ang wa gayod siya ya makaon na sa unang duha kaadlaw o ang pamagi lamang nga siya mabuhi. Mao ang pagpanguha o ice aron makainom sa tubig. Alas 5:16 ang atong oras. Pangitaw sa ninyo ang Joy FM 102.3 nga nasa inyong mga Facebook accounts. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga, hugtanong gikun din na sa August 21 na movement kon atom ang desisyon sa Sandigan Bayan nga ibasura ang nabiling asset claim sa matod pa pagtahan sa Presidential Commission on Good Government sa 42 case sa batok sa pamilya nga Marcos. Kinahuman nga giprayag sa PCGG nga dili na kini magduso og dugang pang ebidensya sa civil case number 0141. Sigon sa atom daw nagtaas na sa puting nga bandila mga ahensya sa katungdanan nining bawion ang matod pa kinawat ang katigayunan sa pamilyang Marcos. Kaya tagagdood sa grupo nga dili igo nga iset aside lamang ang kaso batok sa pamilyang Marcos. Oga gitawag nga makaduda gayud ang timing sa nasangpit nga desisyon. Gibalikan usab nini ang hatol natong 2018 batok ang kaning First Lady Imelda Marcos sa pito ka kasong graft nga hangtod karon na wa pagyud mapatuman. Kalambigin nini gawhag sa atom ang publiko nga magpadayon sa panawagan nga nasa tulubagon gikan sa pamilyang Marcos ug Romualdez og gihatag duod ang isgutanan kalambigit sa justisya o gapagkontra nga nasa kultura sa impunity at dinhi sa nasod Pilipinas. Alas 5:17 ang atong oras. Samtang nagahin ang gobyerno sa kapin kong kulang 1.30 trillion paso alang sa pagpausog sa sektor sa edukasyon karong tuiga. Ipanayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang nanaymong mensahe sa isa ka third commencement exercise sa West Visayas State University College of Law. Kung nasa gitagagdood niya, nga importante ang pagpadayon sa pamuhunan sa edukasyon aron na nga mapakusog ang sistema sa ustisya o pagpauswaga sa nasud Pilipinas. Dungan sa okasyon, nagipimangnuan sa Presidente, dungan niya First Lady Luis Araneta Marcos ang mga bagong graduate nga gikinanlang mubarog kuno nga nasa ilang prinsipyo. Alas 5:18 ang atong oras, samtang gipamiguro sa House of Representatives nga suportado nila ang bisan unsang special session sa Senado nga ipatawag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron nga ma-resolba ang galigid nga krisis sa liderato sa Senado. Kanang gipadayag ni House Committee on Public Accounts Chair Bicol Saro Party List Representative Tere Redon. Gikan na yun ni Redon, obligado ang Kongreso nga magapulong kung ugaling magpatawag sa special session ang Presidente. Gitataw ni Redon nga mas giginanglan sa Senado ang special session tungod sa mga nalangan nga ginusong balaod noon niini ni adong nakalabay nga simana dala sa bingkel sa liderato. Ginalauman na usab ni Redon nga kini ang magadesisyon na kung unsa ang tuod nga mamuno nga nasa taas nga kapulungan. Gitagagdood usab sa magbabalaod sa mga panglantaw sa Malacanang o sa Kamara sa Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang ginailan niining kasamtangang namuno nga nasa Senado. Alas 5:19 ang atong oras sa gipadayag sa Malacanang dawa sila'y makumpirmang wapa sila'y makumpirmang impormasyon kalambigit sa matod pa planong destabilization batok sa gobyerno sa umabot nga Hunyo at 12 dungan ang pag silibrar sa araw ng kalayaan. Sigon kang pala sa Press Officer Undersecretary Claire Caso, di bago ang maong report tungod nga dugay na matod pa ang mga grupo nga nagasulay sa pagsuksok sa ilang kaugalingong leader nga nasa kagamhanan bago pa man ang eleksyon na 2028 nagbahat usab si Castro nganha o nagpahinumdum kini sa publiko nga mag-amping sa pag dawat nini nga maong nga mga baliday ngon mang mamahimo gayon nga magabinatyagon na bato gan nining gitawag nga kampon sa kadiliman nga po pwede matud pa nga magsabwag o gagubot karong nga Hunyo a 12. Alas 5:20 ang atong oras samtang gi konsidera karon sa Malacañang nga maayong balida alang sa mga taga pamilyang Filipino.

0: Dino De Leon na public interest sa lawyer conveyor niining team Pinas nga gilangkuban sa bantay Senado human nga makita og indikasyon nga daw gina-hijack sa ilang o pipila ka mga gamhanang individual amahong institusyon. Gatagagduod ni De Leon nga ang Senado ang gipanagihan sa katawang Filipino o dili personal nga bisan kinsang magbabalaod, partikular na si kaning Senate President Alan Peter Cayetano. Alas 5.22 sa ngatong oras sa Philippine Standard Time. Kadto ang ginangkuban sa atong mga balitang nasunod og international karong buntaga.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kat panganak na ko anang kuan, unsa man hintaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Buhay gyud ug manguhit naman mo.
7: Pero pag take og ganado,
6: na, pintapad naman po. Kabing, panang naman mam.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oh?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red phoenix ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
9: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
10: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
11: Ngano po?
10: Hey, morobi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
11: Ang imuhang tiil.
10: Ang imuhang tiil ko.
11: Oo.
10: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
11: Oo.
9: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
11: Tapos po?
13: Nung nag-start ako, minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas sa 25 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon sa atong mga balitang probinsyal in simultaneous sa broadcast gihapon gidakaron sa atong mga igsoong istasyon dinha sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Mangita usab ninyo ha, magkita na kita magdunganay sa Facebook live streaming ngayon sa Joy FM 102.3 dinhi sa Gidabawan City. Sa unang tubing, sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, atong hagpatong kining report gikan ditong bahina sa may Agusan o dito sa may Caraga Region. Formal nang gipahigay ng turnover ceremony sa Agusan del Norte Police Provincial Office sa din official nang gitugyan ni Police Colonel April Mark Young ang liderato ng ato sa bagong Provincial Director nga si Police Colonel Ruel Magape. Gipangunahan ang ceremonya ni Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado IV ang Regional Director sa PRO 13. Gitambungan usab gini sa mga opisyal sa rehiyon o probinsya lagip na ni Agusan del Norte Governor Maria Angelica Rosedel Amante uban ang uban pang unit sa PNB personnel o mga bisita sa pagbalhin sa responsibilidad. At sa mga kalihukan, nagyatagan ni Prisa Brigadier General Maestrado o

0: Italia, ng kasa na yan, si Police Colonel Young, isipag-ila sa iya, mayroong danong serbisyo o kalampusan sa pagpaligon sa kalinaw kahap sa Sagusan del Norte, samtang iyang ginawad si Police Colonel Magape, isipag-ong leader o gipadayag ang pagsalig sa iyang aktibidad sa pagpadayon sa mga programa sa PNP. Samtang ditong bahin naghihapon sa Caraga Region, nakadawat na og taga 10 kilos nga bugas ang 2,000 ka mga mag-uuma og mananagata sa dakbayan sa Kabadbaran atol sa gipahigan nga distribusyon sa Kabadbaran City Gymnasium. Ang maong ayuda ilawom sa National Rice Subsidy Program sa nasunong kagamhanan, pinagi sa lokal nga panggamhanan isip kabahin sa padayong suporta sa sektor sa agrikultura o pagpanagata aron nga mapagaan ang gasto sa pagkaon sa mga benepisyaryo. Nangulo sa maong distribusyon ang mayor dito silang lungsod kauban ang mga city o barangay officials nga may padayag o pagsalig nga ipadayo ng mga programa nga mutabang sa panginabuhig siguridad sa pagkaon sa mismong mga residente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:27 Philippines Standard Time. Ato pang ginawalat ng signal karon gikan sa ato mga kubanan, gikan sa ato nga mga iksuong istasyon dina sa Northern na Mindanao, ingon man dina sa maya area sa nga Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa dugang nga panid sa ato nga mga balita karong nga buntaga dito nga bahina sa maya o dugang nga tudling sa ato nga mga tao dito nga bahina sa maya Northern na Mindanao. Gideklara nga totally damage ang kahintang sa Marinao Creek sa Lumayagana Creek sa barangay Kalusungay. Human kining naapektuhan pag-ayo sa pag-abli sa usa ka bag-ong karsada sa maong lugar. Kinang gipadayag ni barangay Kalusungay Indigenous Peoples Mandatory Representative Dato Jomara Saryo atol sa 46th regular session sa Sangguniang Panlungsod. Subay sa taho ang maong sapa nagserbi nga nag-una nga tinubdan sa tubig alang sa Malaybalay City Water District busa ang kadaot niini usa ka dakong hulga sa supply sa tibuok syudad. Giklaro sa opisyal nga pang-abli o ang pag-abli sa maong karsada mao hinungdan sa grabing saltation o pagaguba sa ekonomiya sa maong suba. Agig aksyon sa maong isyo gibutyag sa IP representative nga personal na niini nga gipadangat ang maong suliran nga to kang Malaybalay City Mayor J. Warren Pabilyaran. Gawas niini nakigaalayon usab ang barangay nga to sa Committee on Environment sa Sangguniang Panlungsod aron mapahigayon ang daliang inspeksyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang anana sa linya ang atong kauban gikan na sa may Pangal Bay Amurap Sports Complex sa formal na nga giablihan ngadto sa publiko. Detalye nini ana sa linya si Kobang Rance sa Sumalinog gikan sa Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal uban sa mga opisyal sa probinsya sa Misamis Occidental o si Congressman Henry Indy Waminal Jr. ang inaugurasyon sa bagong sports complex nga gitumunga nga mahimong sentro sa sports development community, engagement o sports at tourism sa lalawigan. Sa wala pa ang pagbukas sa gipangunahan ang usab ang ni Archbishop Martin Humuad ang pagbindisyon sa pasilidad isip pagpangayo og panalangin sa Ginoo alang sa tanang umalabot ng mga kalihukan. Samtang gilusan usab sa Amurap Pickleball ang tournament 2026, matod pa ang giduyugan sa mga titagikan sa nagalaing lungsod kasikbit ng mga lugar. Matod pa sa opisyal, ang pasilidad dili lamang para sa sports kundi usa kini kapaagi usab sa pagpalambo sa turismo, ekonomiya o oportunidad sa tibuok kabataonan sa probinsya sa Misamis Occidental. Uban sa pag-abli sa Amurap Sports Facilities, naglaom usab ang probinsya nga sa mas maong lambo pang mga sports o kalambuan sa tibuok Misamis Occidental. Para sa Tinig ng Bayan, Redzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Darren Sumalino, gagikan sa Joy FM, Pangil Bay. Dito bahina, gihapon sa Northern Mindanao, duha ka kinabuhi ang nabugdo, human nga nagbangga ang usa ka motorsiklo o usa ka van sa Maramagwao Road. Purok sa East Barangay Lantay sa maong lungsod ni atong nakalabay nga adlaw. Gideklarang patay sa attending physician sa Pangantukan Medical Hospital ang driver o back rider sa Honda motorcycle human makaangkon sa grabing samad sa O. Samtang ang driver sa Toyota Hi-H commuter Ova nakaangkon lamang og minor nga samado kasamtangang giatanggong sa Bangantukan Municipal Police Station aron atubangon ang tukmang kaso. Sa investigasyon sa PNP, nagbiyahe ang motor gikan sa barangay Adtuyon papaingon sa barangay Barandia. Sa pag-abot sa kurbadang bahin sa daan, giingon nga mikaon sa Bigas Lane ang kasugat niini nga van hinungdan nga nagasungag ang duha ka mga sakyanan. Tungod sa kakusog sa impakan na bangga pag-usab ang motorsiklo ngadto sa usa ka nakaparadang sakyanan daplin sa daan. Dali nga gitabang ang mga biktima sa MDRRM o ginala ngadto sa bahay tabalanan apan wa na maluwas ang kinabuhi sa duha ka mga sakay sa maong motorsiklo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras, samtang dito nga bahina sa area sa Davao. Sigpa ang usa ka 34 anyos nga construction worker sa gikasang drug bypass operation sa PNP sa Panabo City, Davao del Norte. Pinagi sa mga sakop sa second Davao Provincial Mobile Force Company ni adtong nakalabay nga adlaw sa barangay New Visayas sa maong lungsod. Ang suspect mao si alias Tonton na usa ka ulitawag residente sa barangay Southern Davao dito sa Panabo City. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka heat seal transparent sachet nga adunay puti nga crystalline substance nga ginito ang shabu. Nakausab gikan sa laing pakete ang adunay samang substansya nga ginituan gyapong shabu nga takin na usabang kwarta nini. Gibaraban ang adunay gibugaton nga 5 grams o 0.5 grams ang nakumbiska nga illegal nga droga nga balora 3,400 pesos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Libre nga theoretical driving course sa pag-abli o oportunidad alang sa umabot ng mga driver dito sa lungsod sa Mati. Atong sayron ang detalye nini gikan sa Sidlakang Bahin din sa Mindanao, Davao Oriental. Ana sa linya sa Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Aron mapalambo ang kahibalo sa kaluwasan sa kalsada o responsabling pagmaneho, magpahigayon ang LTO Mati District Office uban sa City Government of Mati og libre nga theoretical driving course karong umaabot na Hunyo 10, 2026 sa Sambukan Hall City Hall Compound. Ang maong programa gitumong alang sa mga individual nga nagtinguha nga makakuha og student permit og mahimong lisensyado nga driver pinaagi sa paghatag kanila og pundasyon sama sa mga balaod sa trapiko, road safety og responsableng paggamit sa kalsada. Gidasig sa mga organisador ang mga interesado nga mo pahimulos sa libreng pagbansay aron na maandam sila sa proseso sa pagkuha og driver's license og makatampo sa mga luwas nga mga dalan sa dakbayan. Kinahanglan nga magdala lamang ang mga partisipante og birth certificate og valid ID o school ID alang sa maong pagparehistro. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa Erwin Umadhay sa maong report gikan sa Joy FM Davao Oriental. Sa atong pagbalik, dugang ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
4: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
5: Hermosa Kojic kanaki na wala akong bugas itong namang kong mga wakuat kanang parang kutsi na wala kutsiya ipat maka kadang sinurot na sabon.
4: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre
6: pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Live gihapon kita karong madunggan nga na sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Mga legal nga na masahiro nagareklamo karon tungod sa pagdagsang ng mga kolorom nga mga gapa masahiro usab. Saro nato ang detalye gikan na sa may Joy FM Pangal Bay na sa linya si Rensa Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagpadayag sa ilang kasubo o kabalaka ang mga legal nga namasahiro sa lungsod sa Dala, Lanao del Norte, tungod sa nakadaghana kaayo nga mga kulurom nga mga sakyanan nga nag-operate isip pampasahiruan, ilabi na karon sa pagsugod na sa klase. Gihangyon nila sa lokal nga pangagamhanan o mga otoridad nga mas pahugtan pa ang pagbantay o pagpatuman sa balaod batok sa mga illegal nga namasahiro aron mapanalipdan usab ang ilang panginabuhian ug masiguro usab ang kaluwasan sa mga pasahero. Gibutag pa sa mga legal nga operator drivers sa lalang nga grabing nakaapekto sa ilang kita ang padayon nga pagkadaghan sa mga kulurom nga sakyanan nga nagpasakay og mga pasahero bisan wala kini igo nga mga permit o prangkisa nga gikan sa LGU. Matud pa nila, mas misamot pa ang sitwasyon karon sa pagsugod sa klase. Din nagkadaghan ang mga estudyante o mga pasahero ang mga mopili sa mas dali o usahay mas barato nga serbisyo sa kulurom ng mga vehicles. Tungod nini, naghangiyo ang mga legal ng mga operator sa lungsod sa Dala o sa lokal ng mga gamhanan o mga traffic enforcer nga mas pahugtan pa ang implementasyon sa balaod, lakip na ang regular o regular nga checkpoint operation og mas istrikto nga pagpandakop sa mga mapamatud-an nga nagpadagan og illegal nga mga pasahero. Giingusab nila nga dili lang kini isyu sa kompetisyon sa kita kundi usa-usab kini ka seryoso nga isyu sa kaluwasan sa publiko. Tungod niini kay ang mga kulurom nga sakyanan kasagara wala kini ma-check o ang kondisyon sa kaluwasan sa ilang mga units. Dugang pa sa ilang panawagan, giingon nga sa mga operators nga nangayo sila og patas nga pagpatuman sa balaod aron dili mapiktuhan ang mga rehistradong transport operators nga nagasunod sa sakto nga proseso og nagabayad sa buhis og mga legal nga mga obligasyon. Samtang tungod niini, nagpaabot sila og dinalian aksyon sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Dala aron masulbad ang nagkadugang nga problema sa kulurom o nga operasyon sa nasampit nga lugar. Iyang usab nila ang kooperasyon sa mga pasahero, ilabi na sa mga giniganan o estudyante nga likayan ang pagsakay sa mga illegal nga mga sakyanan aron malikayan ang posibleng disgrasya o uban pang mga problema sa kadalanan. Samtang naglaom usab ang mga legal nga mga namasahero sa lalang nga pinaagi sa mas istrikto nga implementasyon sa balaod o kooperasyon sa publiko masulbad ang problema sa kulurom nga sakyanan o mabalik ang patas nga kompetisyon sa transport sector. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.40 ang atong oras. Dagang salamat gaubang nga Ran Sumalino gagika na Joy FM Pangil Bay. Sigpaw sa mga otoridad ang 23 anyos nga lalaki human kining aksidente ng nagpabutog armas ato sa usa ka disco sa Brook 1 Barangay Lilingayon dito sa Valencia City sa Ayos Kabuntagon. Gibudyag ang hitabo nga insidente alas 4:10 sa kadlawon subay sa inisyal nga imbestigasyon ang suspect na kainom ato sa usa ka disco sa basketball court sa maong baryo. Giingon nga misulay pagkuot ang suspect sa armas nga gisukbit nanini sa iyang hawak hangtod ang aksidente kining nakablit hinungdan sa pagabuto nini. Nakaangkon usab ang suspect sa gamay nga bunog ug paso sa tuong bahin sa iyang tiil tungod sa maong insidente. Na recover gikan sa suspect nga sa kakaliver 45 piso nga adunay duha ka mga buhing bala.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras sa didong bahina sa may Zamboanga, Peninsula. Voluntaryong mitahan sa mga otoridad ang saka miyembro sa Labain na Gang Group sa lungsod sa Tungawan. Kung nasa usa ka lakang agtinaw sa PNP o kasunduluan, isip dakong tabang sa pagpaligon sa kalina o kahapsay sa ilang komunidad. Suma sa mga otoridad ang maong pag-surrender ang gipresentar mismo ni ZSBPPO. Resulta sa padayong nga paningkamot sa gobyerno, partikular sa nasampin nga lungsod sa pagpanguna ni Mayor Lito Aninon, kauban ang pipila ka mga opisyales sa PNP sa pagpanguna ni Police Colonel Bernard Dasugo og 10th Commander Brigadier Samuel Yungi sa pagdasig sa mga indibidwal nga mobalik sa matarong nga daan o makikooperar nga nas programa sa kalinaw. Kini nga pag-surrender ang gilauman nga makapaminos nga nasa posibilidad sa mga krimen o kagubot sa maong dapit. Pinaagi sa ilang pagbalik sa sabakan sa balaod, mas gipalig-on ang seguridad o pagsalig sa katawan ngadto sa law enforcement agency.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras, samtang nga dito nga bahina sa may area sa ang Caraga Region. Sunod-sunod nga kalampusan ang napatig sa Tandag Component City Police Station. Human madakpi ang duha ka mga suspect na lambigit sa magkalain-laing insidente sa kawat ug tulis dito sa ilang lungsod. Ang mga operasyon na himong posible pinaagi sa gipakusog nga kampanya batok sa krimen. Ubos sa direktiba sa pagpanguna ni CCPS Chief of Police Lieutenant Colonel Junid Maruhum. Niadto nga nakalabay nga adlaw gilunsad sa PNP ang operasyon human nga ma-report ang pagpangawat sa mga baligya gikan sa usa ka military supply shop sa barangay Bungtod. Pinaagi sa pagtanaw sa CCTV footage sa dali nga nakatap ang impormasyon na ilan gayon sa mga operatiba si alias Tantan na 37 anyos mulupyo sa Poroka Maganda, barangay Bagong sa maong lungsod. Wa magdugay, gilunsad ang hot pursuit operation nga misangpod sa iyang pagkasikpa og nabawi gayon ang iyang mga kinawat sa raing insidente ni adtong nakalabay gihapon nga adlaw Hunyo 5 ni tubag ang Tandag City Police Station ining usa ka kaso sa pagpanudis sa usa ka sari-sari store sa barangay San Agustin. Diin gilangkuban o gilangkob ang kantidad nga 64,000 nga gidagit nining maong tulisan. Pinagi sa kombinasyon sa CCTV review o testimonya sa mga saksi, dali nga natultulanan sa mga otoridad ang suspect nga nailang si alias sa Tultul na dakpan na kini sa usa ka hot pursuit operation sa iyang puluyanan sa Purukan ng Barangay Bioto dito sa Tandag City.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang Espesa 2026 sa nagatukod o kasinatian o oportunidad alang sa mga kabatanunan dito sa lungsod sa Manay. Atong sayron ng detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental na sa linya sa Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Abang Erwin.
3: Natapos sa miaging adlaw ang Special Program for Employment of Students o SPES 2026, pinaagi sa usa ka culmination program nga nagtimaan sa kalampusan sa mga kabataon-unang beneficyaryo nga nakasinati sa pagtrabaho sulod sa lokal nga pangamhanan sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Sulod sa pipila ka semana, nakakat-on ang mga partisipante sa kahinungdanon sa disiplina, responsibilidad o maayong serbisyong publiko, pinaagi sa ilang pag-asahin sa nagkalain-laing opisina sa munisipyo. Sumala sa lokal nga pangamhanan, ang SPES dili lamang tinubdan sa dugang kita alang sa mga estudyante, kundi dili usa-usab kapaagi aron na maandam sila sa mas dakong hagit o oportunidad sa umaabot. Gidasig usab ang mga nga ipadayon ng ilang pagtuon o gamiton ang mga leksyon nga ilang natunan isip pundasyon sa ilang umaabot nga kalampusan. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Naghanga salamat sa Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang gipadali na karon ang mga pagpangandam alas operasyon sa Buginon Airport, human gipa higayon ang saka ocular inspection o ground table discussion aron masiguro ang hapsay nga dagan sa mga proyekto. Ang inspeksyon na gipangunahan ni Buginon Governor Rogelio Roque diin na gipadayaga sa iyang dako nga kalipay sa padayo nga paglambo sa Muginon Airport Development Project. Gihulagway sa gobernador ang maong pasilidad nga dili lamang isip usa ka proyektong imprastruktura kundi usa ka mahinungdanong catalyst o tiga padasiga sa pag-uswag sa tibuok probinsya. Subay sa projection sa lokal nga panggamanan ang pag-abli sa airport da magasilbing ganghaan alang sa mas daghang oportunidad. Gilauman gini nga makahatag og mas hamugaway nga koneksyon nga makabadasig sa turismo, patigayon og pagadani sa mas daghang investment o puhunan. Lagi pa sa misusi sa proyekto si Cornelio Cruz II, ang chairperson sa Provincial Events Committee. Gitanaw niini ang kahimtang sulod sa passenger terminal building sa Buginon Airport isip kabahin sa nagapadayo nga pagpangandam alang sa hingpit nga operasyon na nini. At sa iyang inspeksyon nagipakita o gipatinaw ni Cruz ang dagan sa proseso sa operasyon sa higayon nga ablihan na ang tugpahanan. Usa sa iyang gihatagan o pagtagad mao ang check-in area sa terminal din paspas og opisyente nga serbisyo nga tumong sa probinsya alang gayud mahatag ang convenience sa mga target nga mga pasahero.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa libre nga o dugang nga tuling sa atong mga taho karong nga buntaga kalipay kasakit og pagat tinabangay mas gipaligon sa katawhan. Dako og pasalamat atong sayron detalye niini gikan sa Joy FM Pangal Bay ana sa linya si Ranza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gaubang Benz.
2: Ipanayag sa lokal ng pagamhanan sa dagbayan sa Tangko Misamis Occidental nga nagmalampuson og padayon nga gipalapdan ang implementasyon sa kalipay kasakit og pag-inunungay program o kinigitawag nga KKP isip kabahin sa ilang paningkamot sa pagduol sa katawhan o paghatag og mas epesyenteng serbisyo sa publiko. Matod pa sa mga opisyal sa syudad, ilang gipakita ang sinseridad o dedikasyon sa pag-atiman sa katawhan pinaagi sa paghatag og panahon o pagbisita sa mga pamilyang nasudlan og kasubo tungod sa pagkawala o pagkamatay sa ilang mahal sa kinabuhi. Dugang pa nila, walay gipili ng lugar o personalidad ang mga programa tungod kay bisan kinsa nga residente sa syudad nga nawad-an og sakop sa pamilya mahimong makadawat gayon sa suporta o pag-atiman gikan sa lokal nga pangagamhanan. Una pa naman nga aktual nga pagbisita sa mao mga opisyal, libre nang ginahatag sa dakbayan ang mga nagkalain nga mga panginahanglanon nga kasagaran gikinahanglan sa mga pamilyang nagbangutan. Lakit na niini ang ayuda o serbisyo nga makatabang sa pagpadagan sa upapagkaan sa ilang mga gibati o guban pang mga galastuhon sa panahon sa kasubo. Ibuti ang usaba sa syudad nga adunay special nga team nga gitukod gayon aron maoy motubag dayon sa gayon nga adunay ma-report nga kamatayon sa komunidad. Ang mga grupo maoy mo-coordinate sa pamilya o mag-andam sa tanang gikinahanglang tabang aron masiguro sa dali o hapsay nga paghatag og serbisyo. At tungod nini, daghan nga residente nga nagpahayag sa ilang mga pagpasalamat o kalipay sa talagsaong nga pag-atiman nga ilang nabati gikan sa kasabtangang administrasyon. Matod pa sa pila ka mga lumulupyo, dako ang kaupayan nga ilang nga nasinati tungod kay dili sila pasagdan sa panahon sa ilang mga pagsulay o mga kasubo nga nasinati. Alang sa kadaghanan, ang KKP programa dili lamang sa usa ka ordinaryong serbisyo sa gobyerno kundi usa ka simbolo sa pagtinabangay, pag-inunungay o tinuod ng pag-amuma sa katawan. Samtang nagpadayon ang maong programa, naglaom ang lokal nga pangagamhanan nga mas daghan pang mga pamilya ang ilang matabangan o mapalig-on ng pagbati sa panaghiusa o pagkamatinud-anon tali sa gobyerno o sa katawan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat sa Ranzo Malinog, gagikan Joy FM Pangal Bay. Sa may Barm area na Samsung operative sa Philippine National Police ang ginatayang anas sa 4.4 million peso nga balor sa smuggle nga sigarilyo na aresto ang tulo ka mga suspects sa ginpergay nga anti-trade operation o anti-illegal trade operation sa barangay Matling. malabang kadlawon kagahapong adlaw. Sigon na sa PNP, nagparigay checkpoint na operasyon ng mga otoridad nga nagsangpon sa pagharang nilang tulo ka mga sakyanan unod ang dagkong kargamento sa sigarilyo. Subay sa naon ng investigasyon ng mga sakyanan, gikan sa barangay Pikong, papaingon sa Marawi City, diyang sila ang gipara alang sa routine inspection. Sa pag-inspect na, diskubre ang line-line kahon o rim sa sigarilyo nga ginadudahang illegal pagsuda din sa nasod Pilipinas. Lagip sa mga nakumbisika ang kapinkukulang 700 ka mga rims sa usa ka brand, 1,800 rims sa menthol cigarette o 3,000 rims sa usapaka variant nga adunay kinahibok ang balor nga 4.4 million pesos.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras, samtang dito nga bahina sa may area sang Davao, kining update gikan dito sa may area sang Davao region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Partikular na dito sa Davao City, namatigda ang mga basura nga nagtapok o gilabay gawa sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources sa 11 sa lanang Davao City. Gidihuman ang pamahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga usa sa himoong collection point sa Dakbayan o basura at duhangan ang nga nasa opisina mismo sa DNR aron nga ilahang masabtan ang ginaganon sa basura nga matigom dito sa ilang lungsod. Una nang gibuyag ni Attorney Maria Mercedes Dugmagan, ang Regional Director sa DNR 11 atol sa iyang gikan na yon na wapa na bawi ang suspension order sa sanitary landfill nga gimando din gimanduan ng LGU nga kinahanglan una masiguro nga mapatigay ng mitigation na measures o masumite ang mga dugang kalambuan. Samtang ang bago nga sanitary landfill kinahanglan pang ipailawom sa assessment.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras, kadong kinadibukan sa atong mga balitang probinsya karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong iyag-yag ganin yung human lamang inipipila sa atong mga pahinomdom.
7: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
8: Para unsa day na, besh?
7: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
8: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
7: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
8: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan pud ko.
7: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye, maayo gyud ang ganado kapsul.
1: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
9: Tinig ng bayan,
1: tinig ng bayan.
0: Alas 5:53 karon sayron ta una ang mga report ug mga development gikan sa may P. Palma area. Ana sa linya nga tumabdigong kauban na si June Villasoto.
9: Tinig ng bayan,
1: tinig ng bayan.
0: Kauban June.
10: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Maraming itinantihin ang isang MILF commander na siya ang sangkot at sa likod ng nangyaring kaguluhan sa Barangay Maringaw na sakop ng Kadayangan SGE Barm nitong nagdaang Webes, ano, sa na nagdulot ng matinding takot at alarma sa mga residente na nagresulta sa paglikas ng daan-daang mga pamilya para sa kanilang personal na proteksyon. Sa atin niyang panayam dito kay MILF Commander Bob Palanggal ng Katapuan sa bayan ng Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, ay sinabi nito na labis siyang nabigla nang lumabas sa isang media outlet na di umano siya ay sangkot sa nasabing kaguluhan. Natatandaan na nagsilikas ang mga residente na matatandaan ang nagresulta sa paglikas ng mga residente sa Maringaw ng umalingaw-ngaw ang sulod-sulod na putok ng baril at pansamantalang tumungo ang mga ito sa sityo Kagang na Purok Buginbidia at sentro ng Palungugin, habang ang iba naman ay dumiretso sa Barangay Plaza ng Salunayan na sakop na ng Nitsay at Potabato. Nilinaw nito na wala siyang anumang kinalaman sa insidente at wala rin matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga paratang laban sa kanya. Binigyang diin din niya na noong naganap ang putukan ay nasa kanilang barangay lamang siya at kanyang mga tauhan at piniling mag-obserba sa mga kaganapan sa paligid. Nanawagan si Commander Bob sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikado ng informasyon at hayaang maisagawa ang tamang investigasyon upang malaman ang katotohanan. Giniisip niya na siya ay handang tumulong sa gobyerno pagmula nang siya ay napasama doon sa mga commanders na kinikilala doon sa negosasyon ng gobyerno natin ng Pilipinas at ng MILF para di umano makatulong ang kanilang grupo sa datang akbang na nagsusulong ng kapayapaan at kaundaran. Binigyan diin itong si Commander Bob na matanda na siya at 1976 pa siya nagsimula. Nagsimulang maging mujahidin hanggang sa siya nga ay umangat sa ranggong commander kung kaya't pagod na ang kanyang katawan at ninanais na lamang na mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang limang mga asawa. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipama area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, Chul Villasoto, Laguna.
9: Tinig ng Bayan!
11: Tinig ng Bayan!
0: Naghanga salamat ka ba nga Juna Villasoto. Samtang nagbanigayon ang Provincial Anti-Drug Abuse Council ni ining usa ka symposium nga doon sa Panawaga High School sa Kabakan na Katubatong gitambungan sa 180 ka mga estudyante. Diin na mitambong usab nini ang tagaas nga opisyal sa Sangguniang Kabataan na gawa sa pag... palapad ni ining ilang kahibawo sa illegal nga droga na mahin usab ang Integrated Provincial Health Office ni ining importanteng impormasyon na kalambigit sa HIV/AIDS o mga kadelikadong hatod ni ini. Samtang 24 ka mga magtudulo sa nasangpin nga tunganan mi pailaw usab sa orientasyon sa Drug Free Workplace program nga ginusulong karon sa gobyerno.
9: Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 ya Shade Filipina Standard Time samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karon nga buntaga atong lakbidan. Kining police report da karong buntag.
9: Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Bayan.
0: Sa lakbitan da kining police report da karong buntaga, bugto ang kinabuhi sa usa ka driver human kining giya pusil ug padayon karon ang impormasyon o kining investigasyon sa PNB Kilambigit nining pagila nining wa pa mailing suspect samtang nag-inom lamang sa kape ang biktima sa barangay Kidama Matala Makatabato. Naitabog din ni Adong nga nakalabay nga simana na ilan ang bigimang nga si alias sa Tultol 48 anyos kini munubyo sa dato paglas Magindano del Sur sa naon ng investigasyon kalit lamang matod bang giduulan sa suspect ang bigima o gitiro kini hinungdan sa hinanali nining kamatayon paswas nga may ipsod papaingon sa wama tinong direksyon kining maong motor o kining maong suspect nga sakayan ni ining motorsiklo papaingon sa direksyon sa kilada na recover sa mga otoridad ang turo ka basyo ni ining ginadudang punto 45 nga pistola. Sigon na sa PNP nga aduna na sila yung motibo nga ginalili karon o ginapatigayon na nila ang follow-up operation. Samtang dito nga bahina gihapon sa maong lungsod sikpaw ang 42 anyos nga lalaki human na makuhaan kini sa ginadulahang shabu nga nasa search operation nga nasa iyang panimay sa barangay Kilada Matalam ang maong target suspect nga mao si alias Tol way trabaho kini gamulupyo sa mga lugar na recover gikan kini ang upad ka paketeng ginadulahang shabu nga balor o timbang nga 10 gramos nga balor 68,000 pesos gipinigayon sa operasyon. Subay gina sa search warrant number 26-18 nga gibuluga sa RTC Branch 22 Kabakan Cotabato Kalambigit sa kalapasan nining RA 9165.
9: Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Bayan.
0: Ang suspensyado karon ang anana balhog karon sa PNP lock up cell.
9: Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:59 lang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa atong mga unang hunad sa atong balidaan karong adlaw nga Luna sa petsa 8 ning buwan sa Hunyo tuiga 2026. Dang salamat sa inyong pag-uban ha, sangan sa atong mga kaubanan na din nga dapita sa may area sang atong mga sister station no? Sa Northern na Mindanao din sa Joy FM Pangil Bay o sa sidaka nga bahin na dinhi sa Mindanao sa Joy FM Davao Oriental. Dang salamat sa inyong pagpalamati nga ni sa atong tulumanon sa matag buntag. Gikan din sa Joy FM 102.3 Kidabawan City. Gini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
9: Tinig ng Bayan.
11: Tinig ng Bayan.
12: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang kainig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
14: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
4: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
15: Ginaudid ko yan kay isauna ko yan sa kuan mga kuya ng lugun ko tapos gamay lang. Kadungog mo ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Tigo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong susunpiya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
16: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
17: Dua ka minuto na ang milabay sa Tacna Alsa Alasays.
18: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
19: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
20: Tinig ng Bayan.
19: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
20: Tinig ng Bayan.
19: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
17: Maayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang program Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Lunes sa Pizza Otso sa bulan na sa Hunyo. Mga katinig, Lunes na isab o matod pa ni Professor Billy, no? Sige, excited ka isa kada Lunes kay nag-expect ka og mga ano, mga panghitabo gikan dito sa kauluhan. Mga katinig, siyempre karong adlawa og patawag og hearing kining si Senator Tulfo sa Blue Ribbon Committee nining faction ni kinsa ni Sherwin Gatchalian, no, kay kining ato ang Senado karon natunga naman, no, aduna na bagong mayor ya kining faction ni Sherwin Gatchalian, mao ni ang bagong mayor ya, kay aduna sila iduse dosi ka miyembro og sa PICAS bahin kining kampanya ni Alan Peter Cayetano, aduna usab pulo ka mga miyembro. Mga katinig, karong adlaw pod magasugod ang klase, no, daghan ang mag-abri sa klase karong adlaw. So kining ato ang mga estudyante gikan sa dugay-dugay nga bakasyon. I hope naka-recharge na sila and ready to face the school year. So, mga katinig, atong sayron unya sa Department of Education kung kumusta ang ilang mga preparasyon sa mga gina-expect nila. Expect nila in terms of number of enrollees sa karong tuiga plus, of course, sa unsa mga security preparations. Pero before that, mga katinig, ato sang balikan kining mga panghitabo sa national, no? Kaya kung ato ang siren, ato lang sigurong balikag gamay kung unsa ning mga naunang mga panghitabo nga nung nagkagubot kining Senado. So, mga katinig, nagsugod kini ni sa dihang giilisan ng liderato sa Senado, no? Giagaw sa giagaw sa liderato ni Alan Peter Cayetano, kining Senado, gikan sa liderato ni Vic Soto. But mga katinig, balikan na ito na unya, kahisgutan na ito na unya, ato sa ngadtuan ang atuang Cotabato School Division Superintendent si Romilito Flores. Maimuntag, Sir Flores, welcome sa Tinig ng Bayan.
5: Mayong buntag, may muntag usap sa tanang gapimin na paminaw, no, sa Tinig ng Bayan sa program karong buntag.
17: Mm-hmm. Last week, sir, busy ang mga eskwelahan na aning brigada eskwela. And today, masugda na gyud, magasugod na og klase ang kadaghanan sa mga eskwelahan na to diri sa imuhang division. Unsa po ang inyuhang mga gina-expect? Pila ka mga estudyante ang nag-enroll? Unya, nabatay rate of increase kung pila ang nadugang?
5: Tinood ka na, ano? Dili labang sa Cotabato Division mag-open ang klase sa public school, kung dili sa tibuok nasod, no? Karon mag-open. Kung nakakita ka ron sa unang adlaw sa opening of classes, so gina-expect na to na ato ang mga estudyante, ang ato ang mga teachers, no, na ato eskulahan, unya ang atong di pa nato masulti kung adunay increase or decrease sa enrollment karon, kay di pa makita nato na karon sa aktual na musulod ya sa ato ang mga eskulahan.
17: Mm-hmm. I thought all the while na ang enrollment had been going on since last week. Tama ba?
5: Yes, mm-hmm. Yes, but we have to look into the actual, no? Kasi sa last na itong interview, you also asked me about karang pagpadayon sa enrollment.
17: Yeah.
5: So, sabton, even today, ang mga ginikanan, wala pa na pa-enroll, pwede pa sila magpa-enroll.
17: Mm-hmm. So, sir, sa part sa itong mga maestra, we would like to presume na very well prepared sila for today.
5: Yes. That's given, no? Kasi ato mga teachers, dapat sila, kabaluman sila nga karoon ng opening of classes. So, ready sila, gani. Sa imong nasulti ganina, last week pa, nagsugod na o ang preparation sa mga eskwelahan. And sa atong monitoring, nakita na ito nga ang atong eskwelahan na ready na mudawat sa atong mga estudyante karong adlaw.
17: Mm-hmm. So far, sir, base sa inyong mga initial nga assessment, while of course ginayon mong ready na ang atong mga eskwelahan, asa pa ang mga areas for improvement, unsa pa ang mga kakulangan nga dapat i-address?
5: Di pa nato na maingon na unsa pa ang mga areas, no, kasi not unless magsugod ang ato ang klase karon o di nato makita kung unsa, no, base sa mga reports sa tuwa mga principals, sa ato mga supervisors o sa ato mga monitors, no, makita nila ang actual nga panghitabo di sa sulod sa ato mga eskwelahan. Na remember nga we have 784 ka mga eskwelahan sa tibuok probinsya.
17: Mm-hmm.
5: Sa Cotabato. So we will find out, no, today, and we hope na
17: 784, sir? The figure is 784? Tama ba?
5: 784 in 17 municipalities ang numero sa ato ang pampublikong eskwelahan.
17: Ah, okay. That's quite a number. Now, in terms of ano, sir, perennial problema ni Chef Hermie kaning kakulangan sa classroom, ubang mga facilities, mga lingkuranan, but somehow maraog as far as pipila ka mga eskwelahan diri sa atoang division na may sufficient no nga mga classroom, but generally sa tibuok division nabatay nga nga kakulangan.
5: Kung tanawon gyud nato ang kuan ang need sa classrooms, nagitay need sa classrooms. Mm-hmm. Sa imong nasulti every year kana siya nga problem no, epidemyal kana siya nga problem, but that doesn't mean ang atong mga bata wala sila ipunduhan, wala sila klasihan nga mga classrooms.
17: Mm-hmm.
5: So eventually at thankful gani kita kay ang provincial government no pina sa pamunuan ni Governor Lala, naga-provide sila o naga-provide no ang provincial government o kining mga classrooms, covered court, yeah, ang uban pod nga local government unit. So na siya din national government na usab mga classrooms no ginatukod. Pero kung tanang gyud nato ang ideal no, ideals
17: ratio
5: sa atong mga
17: ang ideal ratio sa number and students sa number of classrooms.
5: Ideal no number sa classrooms nagitay panginahanglan noon. And eventually ang atong gobyerno gina-address man na siya no, depending on our budget allocations. So kaya siya din ang atong mga bangko usab si Governor Lala no, atong provincial government usab nag-provide sa atong mga armchairs, so napoy mga delivery no gikan sa national government.
17: Mm-hmm.
5: Pero ang akong instruction sa atong mga supervisors o principals, for example adunay kakulangan sa bangko diya sulod sa eskwelahan, tanawon nila ang kinatibuk-an diya sa district no, kung kinsa ang eskwelahan na adunay sobra nya, kung kinsa po ang eskwelahan nga kulang, o ibalhin no ang bangko aron ma-address dayon ang kanang maong concern.
17: Mm-hmm. National problem, Minister, kining shortage and perhaps it may not be available, ang figure may not be available yet kay matud pa nimo aduna pay gusto mag-enroll, but based sa last year nga enrollees in terms of ratio between number of students and classroom, what was the ratio last year, sir?
5: Last year's enrollment was 306,000 learners. Og makita nato dira on I'm not, kasi I'm not ready with the data right now.
17: Yeah.
5: Kasi wala
17: pa understandable.
5: Oo. Pero makita man nato nga generally wala man tay classrooms na kanang overcrowded no.
17: Yeah, sa what do you mean by overcrowded, sir?
5: To say na nobra sa isinta, si tinta,
17: okay,
5: sa isang classroom. Ana siya, so naalan siya sa mga 40 o 30 no range. Mm-hmm. Within the classroom.
17: But the idea, sir, is something like 30 lang, di ba?
5: Depende na siya sa eskwelahan. Kaya na eskwelahan nga sobra-sobra ang ilang mga rooms, kaya gamay ilang enrollees, na po eskwelahan nga medyo dako-dako gamay ang numero sa estudyante na sa classrooms.
17: Mm-hmm. And dere sa katong mga kakulangan, matod pa nimo, even katong mga activity center o mga sa tawagan ni, pati ba mga gym, doon lang ba yung mga gym na ginagamit gihapon as temporary or permanent classrooms ba sa mga estudyante in schools nga na ay
5: last year na naapod sa mga temporary learning shelter, kining mga temporary nga mga classrooms ang ginahimo, ilabi na usab sa mga lugar nga katong gilinugan no. So sa naging katuigan yung wala pa natukuran ng classrooms.
17: Mm. Based sa inyong mga pagtuon sa mga niaging mga katuigan, sir, would you know kung pila on an average ka classroom ang gikinahanglan nga idugang pa nato sa tibuok division?
5: 2,000 plus the classrooms. Wow. Ang atong kinahanglan.
17: Mm-hmm. So magdugang pa na siya every year, sir, no?
5: yes. Na may budget ang atong national government every year, pero hopefully ma-address ka na siya ng kakulangan within three years no, or within the 6 years na needs no. Nga I hope lang kana ang mga numero ma-provide no sa atong mga eskwelahan.
17: Mm-hmm. Ano lagi mga problema, sir, nga despite how strong strong the support of local government units are. National government yun ang makatubag. So we hope by the next few months, budget season naman, we hope nga matagaan yun o igu-igu ang budget kining ato ang educational system. Will there be lobby groups from DepEd para dito sa para sa pag ano pag dugang yes, sa budget?
5: Yes. Always yun na ano, even kita sa atong level, we also lobby no through our representatives kasi naman ang nagapanday diya sa Balaod, diya sa Kongreso, naana siya permanente, no? Ginasabit na ito permanente nga ito ang needs o in fairness to them, ilapod nga paningkamutan dyan ng matagaan o mga kasulbaran kaya nga ito mga needs dito sa ito ang probinsya sa Cotabato. But we have to understand also on our side nga kini siya nga issue dito lamang sa Cotabato division kung hindi problema siya sa tibuok nasod. So kung pila ra tong ma-allocate sa atoa dito ra pud ta no kay ginabahin-bahin ang punang pundo sa gobyerno para ma-address po ng classroom needs sa tibuok Pilipinas.
17: Actually if you look at the national budget comparing the budget of education to that of other departments, mas dako na ang education but just the same dako pa gyud ang kakulangan, sir.
5: Yes, tinuod na kay dako gyud ang need, no? O gyud siya basta-basta ma-address dayon in a year.
17: And the country should invest on education because this is actually an investment yes. for the future.
5: Yes, that's very correct.
17: Mm-hmm. Sir, daghang salamat sa imong panahon. Basigad doon na kapay gustong ipaabot sa ito ang academic community which includes parents, teachers, students, and non-teaching personnel.
5: Daghang salamat. Labi na sa inyo, no, sa media ang gihatag ninyong panahon karon para ma-communicate na ito ang ito ang mga ang kahimtang sa ito ang mga eskwelahan o sa Department of Education as a whole. Sa atong mga teachers, good luck, no, sa atong opening of classes, sa atong mga principals. We expect our principals to be in the school and to manage the school operation, especially karon na unang adlaw sa pag-eskwela. Akong magpasalamat sa atong mga teachers na sa kanunay na ninkamot o naghahatag sa ilang panahon, no, diya sa pag-prepara sa ilang mga classrooms, ilang mga eskwelahan. Kung nakita na ito kada sa ito ang monitoring, no? Kung sa ito mga ginikanan, katungula na kapa-enroll, dili na sila magkulat kung dugay-dugay na panahon aron mo ito sa eskwelahan para mapalista, no, ang ilang mga bata. So, good luck sa itong tanan, ang edukasyon, responsibilidad na itong tanan, sumagtinagbangay ta para sa edukasyon sa itong mga kabataan. Dagang salamat o may buntag sa tanan.
17: Mm-hmm. Dagang salamat po sa panahon na ngayon mong gigayin sa tinig ng bayan, mga katinig. Mao to, ang kahimtang, diligid siya ideal, no? O ni Bati, no? O nagpadayag ang itong Division Superintendent sa Department of Education nga aduna gyud mga kakulangan og kining pipila ka mga imagine niya as of last year there were something like 2000 plus sa mga kakulangan sa classroom sa tibuok division alone but unsa kaha kardako ang figure sa national in terms of backlog sa classroom and this has to be attended kay ngano mao ni ang usa sa mga dako nga factor nga ang quality sa ato ang edukasyon. Grabe ang pagkalusno, grabe ang pagdecline. Imagine mga katinig ang educational level sa ato ang mga estudyante karon is lagging daw by 5 to 6 years. So ibut pasabot ang ato ang mga grade 6 karon grade 1 level pa ang ilang reading o arithmetic ang ilang reading comprehension. Daghan sa ilaha ang kung makabasa man wala makasabot sa ilang gibasa. So something is really wrong diri sa ato ang educational system and this has to be attended ug ang pag-address ni ani didi lang sa level sa mga teachers ug sa mga estudyante kundi ni kadaghanan ni aning mga problema that cause the lagging behind of the quality of our education are problems that could only be solved sa national level. Dapat ang atuang Department of Education ang manguna ni ani. While tinuod nga dako na ang budget sa atuang Department of Education, mga katinig, nakita gihapon na to nga bisag dako na ikumpara na to sa mga budget sa ubang mga departamento sa atuang gobyerno sama sa Department of National Defense. Kay kining Department of National Defense sa una, si kining naguna sa ano kadako sa budget. Dapat mga katinig maguna, no? Dugay na nina to nga mga panawagan sa mga katawhan, dapat i-prioritize yun ang education. Human sa education, kining health, kining panglawas. Ang problema po nato mga katinig, yan yung nakadako ang crisis sa ito ang education kay 5 to 6 years na nag-lag behind ang kapasidad sa ito ang mga estudyante. Ang Department of Education na engulf pa siya sa usa kadako kaayong fund mess, no? Fund controversy nga isa sa mga hinungdan nga gifailan og impeachment ang ato ang vice presidente who was then the secretary of education. In similar manner mga kaigsuunan mga katinig, ang health services

Mobile Health, ana galing kun sa Malacañang ang pinakasikat, no, pinaka ano, pinakataas nga secretary, no, sa siya ang executive secretary sa Malacañang. Executive secretary sa Malacañang. Kailan mo ani, kinsa ni, no? Ang iyang asawa, artista. Ang iyang pangalan si Ralph, si Ralph Recto. So, mga katinig, aduna na ay 22 minutos man mulabay ang takna sa alas 6. So, katong mga mag-muadong eskwelahan, no? Katong mga mag-opisina, andam-andam na mo, no? Pas-pas-pas-pas na. Pag-andam na mo, palikaligo na mo, pamahaw na mo. Kaya isa po sa problema na to karon, opening sa klase, ambot o ang ato ang mga transport sector andam babon. Kaya naapektuhan biya kita tugdan ni sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa mga ano, lana, gasolina, krudo, daghang mga ano, miyembro sa transport sector ang nagdesisyon nga oy pahuway sa ta. Kaya sige tag suri-suri padagan atong sakyanan di as kadalanan, walay pasahero, ni samot na ang pubring si driver o kapubre. O mga katinig, balikan na to. Kato atong gisgutan kaniya mahitungod niya sa mga panghitabo sa kauluhan. Matod pa gani ni senator matod pa ni Professor Belino ang suki nato dire. Excited kayo siya kada Lunes kinaay ginaabangan ng mga panghitabo diha sa Senado or sa kauluhan. Mga katinig, karong adlaw magpatawag og sesyon pod committee hearing kining Blue Ribbon Committee ang gipanguluhan ni Senator Tulfo. Pero aduna na po yung Blue Ribbon Committee ng hearing ang ipatawag kantong ni aging simana. Ipatawag kini sa Blue Ribbon Committee ng ipanguluhan ni Pia Cayetano o ang subcommittee ng ipanguluhan ni Rodante Marcoleta. Mga katinig, ato ning isgutan, no? Kaya ganiya, atong gi-update, no, ang ato ang mga katinig nga kining tanan nagsugod dito sa leadership change sa Senado gikan kang Soto, no, si dating si kanhing Senate President Vicente Soto, gipulihan siya ni Alan Peter Cayetano sa 2 weeks ago, no, kay murag ika third week na kani karon sa gitawag og hiatus or impasse or kining kagubot diha sa Senado. Katong pagpuli og leadership gikan kang Cayetano, gikan kang Soto, pag ni Cayetano, mura og hapsay man, wala may daghang problema nga nahitabo ato, no. But the following ano, the following day, no, was it the following day kasi Lunes to eh, on Tuesday the following day adunay motion ang kampo ni Cayetano, specifically si kinsa ni si Marcoleta nga i-allow or i-amend ang ilahang house rules. Again, ang pag-amend sa house rules is a daily grind, normal siya nga adunay mga amendments sa mga rules kay pati mga balaod, no, gina-amend man gani. Apan kining mao ang amendment gi babagan kini kay ang amendment nagaingon nga tugutan na ang mga senador nga mo participate sa session na electronically. But pasabot pinagi sa ilang cellphone, mga laptop o kung asa man sila, basta adunay signal, pwede sila mo tambong sa ano, discussion diha sa Senado sa mga session. O labaw sa tunan, pwede silang muboto kung adunay mga decision na nandiha. Hugot kini nga gibabagan mga katinig sa kampo sa dihang adtong panahon na ang minority sa kampo nila Vic Soto tungod kay violation kini sa ilahang rules. Unsa ning rules? Aduna na sila gitakda nga rule mga balaod nun, mga

katinig nga nagaingon bawal ang kinahanglan yun ang itong actual physical nga participation sa mga senador panahon sa mga sesyon o sa pagboto sa mga mahinungdanong desisyonan na. Violation sa tungod kay actually aduna na'y provision diha sa ilang rules nga nag-aallow pod ginatugutan ang pagpartisipal sa mga senador. Ginatugutan ang pagpartisipal sa mga senador electronically kung adunay gitawag nga force majeure. Unsa ni mga force majeure mga katinig, kining mga dili na to mapuggan ng mga katalagman, no? Mga natural calamity sa gitawag, bagyo, linog, unsa pa ba? Sama sa pandemic. Mga katinig. So, so kato, gibabagan, hugot nga gibabagan kini sa minority bloc then nga gipanguluhan ni Vic Soto kay lagi mahinungdanon mga ayo ning murag rational pod, murag dili kay murag ano, kay rational gyud no, murag kinahanglan man gyud ang physical presence kay how will you be able to interpellate, no? Kung pananglitan ato ang mga senador naalang siya sa laptop, naalang siya sa TV monitor niyo makita. So, dili siguro nato makita ang mga nuances kung unsa man ang mga ginadebatehan diha. Awag, ang pinakabugat nga rason nga gipadayag sa mga kauban nila ng mga senador is kung tugutan kining participation through electronic means, whatever electronic means available. Ang mahitabuan na basigula ng mga senador nga moadto sa session hall. Dito na lang sa asa man sila naka-plaster provided na ay internet connection. Sinusurti sila, no? Pero ito, ginabayaran sila og more than 10,000 plus daily. Tapos tuwala sila sa ilahang balay. Anyway, mga katinig. So, dito na lang gihapon mga katinig. Appoint ni gi-appoint katong mga or gihingan lan katong mga head sa mga committees nga under kay Cayetano. Aha. So diantong adlaw di ay mga katinig the day ang na-elect ang mga officers sa committee diha sa pundok ni Alan Peter Cayetano was also the day nga nagpropose sa ang majority nga kuan naanay gipropose sa day sa Congress sa Senado that day nagpropose sa dahil sila nga i-amend katong rules to allow ano electronic voting o giaksyonan kini sa Senado, no, kay nag-ingon ng presidente sa Senado nga si Alan Peter Cayetano nga ito ning i-refer sa Committee on Rules. Mauto nga gi-refer siya kang Joel Villanueva na mao'y ad hoc chair sa Committee on Rules. So, kay gi-refer man kini, gi-aksyonan man sa Senado, pinaagi sa pag-refer sa Committee on Rules sa ang presumption mga katinig is basta anything that will be referred dito sa Committee on Rules ay dapat hisgutan, no? Hisgutan sa mga membro sa committee, ilahang meetingan o pagkahuman maghimo o recommendation ang committee nga ipadangat ngadto sa plenaryo sa ang magapadangat mao katong head sa committee nga si Villanueva. But the following day mga katinig, wala na hisgutan sa committee level, gipadangat na kini ni Villanueva diya sa floor, no, sa ano, Senado.
kaya matud pa niya ibalik dito ang pagdesisyon sa floor sa Senado. Meaning, ang tanang mga senador present sa session ang mag-decide. So, mautong hugot nga gitutulan, gibabagan ni aning kampo ni Soto kay violation kuno sa ilahang rules. Violate ang rules, kay matod pa ang rules, dito dapat na hisgutan sa committee sa committee ni Villanueva. So mga katinig, kay Morauga, gusto mong yun nga ipugo sa kampo ni Alan Peter Cayetano nga desisyonan kadtong maong proposal nga i-amend ang ilahang rules para makaparticipate sa session ang mga senador nga bisan wala diha sa ilahang session hall. Nag-walk out kining grupo ni Soto. Ug tungod kay nag-walk out sila, nagpabilin, nag-strategize dai sila. Nagpabilin si Soto, who was then the minority na siya, minority leader. So isip usa lang nga nabilin sa minorya si Soto, nag motion to dismiss or call to order. Matud pa ang call to order, mga katinig, roll call day. Nag-motion si Senator Soto nga i-roll call para i-determine kung aduna ba ay majority, aduna ba ay quorum ang Senado. O sa dihang wala ay quorum, nag-move siya nga mag-adjourn ang session. So, matod pa sila ang rules, ang motion to roll call ay dili gyud na pwedeng tanggihan. Anytime, no? May naamay majority na may presence man of a quorum or wala, basta bisag kinsa nga senador motindog nga mohangyo nga mag-roll call, dili gyud na pwede lalisan matud pa sa ilahang rules. So kay wala may wala may quorum, napugos og bang sa gavel si presiding officer Loren Ligarda. Mga katinig, wala mahuman ang drama sa Senado ni adtong semana, kay pagkasunod semana nagpadayon gihapon ang drama. Ay wa padayon abtag semana, kundili on a Wednesday, kasi Monday, Tuesday, Wednesday. On the third day, mga katinig, morning pag-boycott di ay sa was it on the third? No, on a Wednesday mauni ang pag-walkout. The following week, mga katinig, nagsugod, gisugdan ang Lunes ug usa ka boycott sa grupo sa minority. Karon minority na. Pero that time majority sila, that time nga nagboycott sila. Kining grupo ni Alan Peter Cayetano nga maoy majority that time, nagboycott niya sa session. Wala sila ni tambong sa session. Isip ko no, balos nila sa pag-walk out sa grupo ni Vic Soto. Vic Soto, yes, ni kanhing president sa Senado na si Soto. Adlaw nga Martes ulag hapon nagpakita, pero naghulat ang minorya dito sa session hall, no? Mura og alas 5 hangtod alas 6 kay walay notice nga walay session. So nagulat in taon katong grupo nila Soto diya sa session hall. Namuti ilahang mata pero walay niabot nga mayorya.
On the following day, that was Tuesday, mga katinig, the same thing. Exactly the same thing happened. Wala gihapon ni sipot ang mayorya diya sa session hall. Nagulat gihapon ang minorya apan ang kalahian, mga katinig, this time adunay nag Facebook live si President Alan Peter Cayetano saying or announcing na walay session. Again, that was on a Tuesday. On the third day, which was a Wednesday, session na po unta. Pero wala gihapon ni abot ang mga membro sa majority, ang grupo nila Cayetano. And that day, Wednesday, was crucial. Crucial siya tungod kay adunay balaod nga nagaingon dili pwedeng 3 consecutive session days dili mag-session ang Senado. O kung wala gihapon naka-session ni adtong ikatulo nga adlaw, tanan ning mga senador managot sila sa batas. Murag blessing in disguise or part of the plan, no? Nga si Chief Escudero kalit nga mibutho diya sa session hall. Og ang kanhi na mga minority, kanhi nga minority nga pila sila, 11 lang kabuok, nahimo silang 12. Sa dihang nahimong 12 kining kanhing minority, ang bag-ong minority ni Alan Peter Cayetano kay 11 man sila dati, pulo na lang ang nabilin. Nganong pulo na lang ang nabilin? O nganong 22 na lang ang mga senador? Ang ato ang mga senador, 24 actually kabuok, unta. Apan by this time, no, nga nagkagubot sila diya, nahimo nga 22 na lamang. Ang pangutana, nganong 22 na lamang si ano di ay si Senador Bato de la Rosa, giihap na di ay siyang dili sa senador. Si Jingo Estrada di ay nga nagatubang og kaso nasa prisohan, ngano di ay giihap na ba di ay siya nga dili na siya senador. Mga katinig, ang duha mga senador gihapon sila, pero for purposes of determining the majority sa Senado, gitanggal na kining duha kay ngano bian the coercive power sila sa Senado nga patambungon. Kay ang Senado pwede na lang pugson, pwede na lang ipadakop gani ang mga senador nga dili mo tambong sa ilahang mga sesyon. Mao nang gitawag nilang coercive power, pwede nilang lugson, pwede nilang persahan nga ipa-attend gyud ang atuang mga senador sa mga sesyon diha sa Senado. Pero during that time, biyan sa coercive, kining gitawag og coercive power sa senador nga mapatambong si Bato de la Rosa, kay in the first place wa man sila kabaluog asa si Senator Bato de la Rosa. Unsao ni mo pag-coerce, unsao ni mo pagpugos nga mapatambong si Bato de la Rosa sa ilahang session kung wa sila kabalo kung asa kay di ba ni ikyas man kini katong niadto lang siya sa Senado para muboto nga mahimong Senate President si Alan Peter Cayetano, pero niikyas gihapon kini nga gitabangan ni Senator Robin Padilla kay dito sa ang sakyanan ni ano ni sakay ug si Senator Robin Padilla pati si Alan Peter Cayetano gani aduna na giatubang posibleng kaso nga i-file sa ilaha nga obstruction of justice tungod ani pag-facilitate nila sa pag-eskapo og kining custody kang Bato de la Rosa. So custody sila ni Alan Peter Cayetano being the Senate President, og gi-facilitate ang iyang pag-eskapo ni Robin Padilla.
Si Jinggo Estrada, mga katinig, ganong beyond the coercive power sa Senate nga patambungon diha sa mga sesyon. Kini daghan na kanig president, no? Si Laliland Lima, si Senator Enrile, daghan ang mga senator nga nakulong niadto mga niaging mga katuigan nga wala gyud nakatambong og sesyon. Both possible beyond the coercive power na sa Senado nga patambungon sila. Kaya nga wala naman sila sa custody sa Senado. Ang kustudiya sa ilaha karon ang Department of Justice, no? Through the Bureau of BGMP, Bureau of Jail Management Penology. I forgot the exact term. Sa kanyang itong preso pa ko, memorize ako na. Anyway, mga katinig, katong sunod yung mga panghitabo, padayon gihapon nga nagkagubot ang ato ang Senado. Kaya bag-o na ang liderato, ingani ang nahitabo, mga katinig. Sa riyang nisipot si Chis Escudero, nahimo siyang ikadose nga miyembro niyaning bag-ong majority karon. So ang 12, matod pa nila, aduna na sila'y quorum. Kaya ang 12, gibase sa 22 ka mga senador, ay batang tag 23, ang katunga sa 23 mga katinig, pila, 11 and a half. Ang katunga sa 24, 12, siyempre. Kung 23, 11 and a half. So, ang kamaturan mga katinig, dili man maanihap na ito, kaya may magtungaon na ito ng lawas sa tao. Ang kamaturan mga katinig, during that time, ang balance of power, ang balance of power diya sa Senado, 11-11 sila. Kay 22 sa lang man ang nawala, minus 2 si si Estrada og si kinsa ni si Bato. So 22 sila, 11 sa pikas, 11 pudre, pero sa dihang on a Wednesday kalit mo mibuto kining si Chis Escudero. Si Chis Escudero nga nagatubang pod og posibleng kaso nga plunder. Ano na nai tawag ani quorum ang kining bag-ong majority ug ang una nila nga move ang una nila nga move mao ang pag-declare all offices sa Senado vacant. Mga katinig, all but pasabot tanan nga mga chairmanship sa committee, including of course the president, kung muingon ka ugol, gideclare nila nga vacant. Ang pangutana, is that allowed? No, is that allowed? Technically mga katinig, kung na sila i-quorum, pwede nilang i-declare nga vacant ang tanang seat sa diha sa Senado. Ang dili nila pwede himuon mao ang pag-elect og Senate President. Kay ang Senate President tataw kaayo sa balaod nga nagaingon nga dapat 13 ka mga senador ang gikinahanglan para mahimong valid ang usa ka boto para sa mga senador. So walay 13 kining ato ang mga senador nga naa sa now majority, kining grupo nila Soto, grupo nila Lacson. So wala sila nag-elect. Walay na-elect. So walay bagong Senate President, no? Kay bawal man. Pero dili bawal nga mag-declare sila nga vacant ang tanang seats og nani mga president ana daghan og mga kaso ang Supreme Court nga nagasuporta ni ana. So instead of electing a Senate president, nag-elect sila Senate pro tempore, no?
mao nang si Gatsalian. So President pro tempore. Ang mga kasi si Gatsalian, mga katinig, kung sa inato nga pagka istorya, mao na ang Vice President sa Senado. So in the absence of a president, ang Vice President ang mag-preside. So mao na ang nahitabo, mao nga si Gatsalian ang nag-preside. Siyempre, of course, there are a lot of legal issues, contentious issues that have to be once and for all settled. And the only agency that can settle this is, of course, the Supreme Court. But ang pangutana, will the Supreme Court dip its finger into this highly politically charged issue? Manggilabot ba ang Supreme Court niyaning usa ka highly politically charged nga issue? Well, daghang nagaduda. Daghang nagaduda kung manggilabot ba ang Supreme Court. But how will, in the first place, Supreme Court act on a matter that hasn't been forwarded to the court? Unsaon pag-act sa Supreme Court sa usa ka butang, wala man gisang-at dito sa ilaha. Well, hopefully, adunay musang-at, but si Sherwin Gatsalian nagaingon, ginahagit niya kining kampo ni Alan Cayetano nga mag-file sila og reklamo dito sa Korte Suprema. Apan mga katinig, ang tubag po ni Cayetano mga katinig, yun siya nga, nganong mag-file man ko, kakabalo man ko nga, o mag-file ko o complain diya sa Supreme Court. Dugay kayo i-resolve kung i-resolve. But there is also a question, mga katinig, kung will the Supreme Court ever mind about ani nga kaso nga iyon na ito ganiya highly politically charged, mga katinig? So or will it just allow the process sa level sa Senate nga mag-take its course? So kanatong mga panghitabo, mga katinig, og niyantong niaging Lunes sa nagpatawag gyud, gidayon gyud sa kampo ni Cayetano kining Senate hearing kung asa ilang Senate hearing, no, blue ribbon dai, sorry. Ang blue ribbon ni Cayetano ang gipangunuhan sa igsuon nga si Pia Cayetano, nagpahigayon og blue ribbon na committee hearing. Sa maong blue ribbon committee hearing, naa sila Pia Cayetano, si Marcoleta, si Ruben Padilla, and of course si Senate President.

0: Anyway, mga katinig, atong tang ikahinabi sa kakongresista pero mura og wala man siya na contact ba. So, sagdi lang sa inyo kanang bear with me. Happy naman po. So, balikan na ito mga katinig kay niyadtong Lunes nagpatigayan og Blue Ribbon Committee hearing ang ato ang mga senador. Dito si Cayetano, dito si doha ka Cayetano, ang magsuong Cayetano, si Marco Leta, si Ruben Padilla og si Loren Legarda. Daghang isyo, kaya doon ako na itinulakay. Harangan ko na sila ni Junvic Rimulya. Wala sila ko na pasudlag. Nag-attem si Junvic Rimulya nga harangan sila dito sa gate para dili pasudlon. But nakasulod gihapon. So, unsa kay kasong i-file nila kay Junvic Rimulya, no? For harangizing. For blocking their way into the Senate. Now, mga katinig, nagtestimonyo pag-usab kining ato ang 18 ka mga Marines. Apan matud pa sa atong AFP, Armed Forces of the Philippines, nga oy, hunungan na niyo pagtawag niyo sa ilahang ex-Marines na sila kaya na-drag ang pangalan sa Marines. Duha ang rason nga gibutang, giingon, dili tanan katong 18 gikan yun sa Marines, no? Dili ko natanan sa 18 kabuok mga Marine Troopers yun. Ang ikaduha nga rason sa AFP nga nung naghangyo siya nga ayaw na nyo gamitan ng pulong mga Marines ni sila kanhi, kaya kung aduna may mga Marines sa dito kanhi nga Marines sa kasagaran kuno sa ilahan na relieve or natanggal sa serbisyo. Siyempre, kung tanggal ka sa servisyo, something must be wrong with you. But anyway, mga katinig, muraman o napaburhinuan ang hearing dito sa mga nangita yun o insaktong kamatuuran yun, no? Kaya diya sa maong hearing, ining maong mga Marines sa, no? Wala magkadimao ilang mga testimonya. Daghan kayo testimonya nga wala nagkadimao. Kining ilahang apida is testimonya di ay nagbase sa ilang apidabit ng ilang gipirmahan o kanhi gipresentar na diya sa Blue Ribbon Committee sa panahon nga si Ping Lacson pa ang lingkod. Og it is the same affidavit nga gidawit ta si Senator Loren Legarda o kining duha ka senators nga Villar nga nakadawat ko noong mali-malita. Mali-malita nga kwarta, gikan kay Saldico. Apan diri karon kay tungod naa naman si Legarda o kining duha ka Villar sa kampo ni Cayetano nga mo inagpatawag ning maong Blue Ribbon Committee. Wala na na-mention kining mga pangalan nila Loren Legarda o kining mga Cayetano. So, sa to, mga katinig, ikaduha nga question mga katinig sa ilahang testimony kay gidawit nila kining usa ka pari nga si Father Plavi. I forgot his family name. Pero kini si Father Plavi, active ni siya sa mga protesta sa kadalanan, nag-support siya sa mga human rights victims o dito ni siya giila sa pagsuporta niya ni aning mga biktima sa mga extrajudicial killings. So dito ko no sa Mindanao Avenue, no, diha ni sa Manila. Doon ay street niya gitawag Mindanao Avenue. Dito ko nagihatod sa mga Marines sa kang Father Plave kining usa ka maleta sa kwarta. apan wala pa itubag si Father Flavio niani, ang iyang superior ni tubag, ningon siya walay parokya or walay simbahan ang ilahang congregation diha sa Mindanao Avenue. Tinood adunay simbahan diha sa Mindanao Avenue, mga katinig, pero dili ka na sa ilahang congregation. Another fall fact, mga katinig, kay diya sa ilahang apidabit, giuting kaya pagidigmaayo ni Marcoleta, kining pagdawit kang Congresswoman Laila De Lima. Kaya diya sa apidabit, gihingan lang si Congresswoman Laila De Lima, isip usa sa mga nakadawat gihapon og mali-maleta. Hapan sa pagtuki-tuki mismo ni Marcoleta, nasayran nga during that time kini si kini si Laila De Lima dili pa ni congresswoman. Masig preso pa si Laila De Lima in that time, or kung nakagawas naman siya, nakagawas naman siya sa preso kay 7 years man siya na preso niya. After 7 years napamatud-an nga or gi-acquit siya, no, gipawad-an siya sala sa korte sa murag pito ka charges, patong-patong nga charges gi-file sa iya. What is definite, mga katinig, was the time nga giingon sila nga nag-deliver sila og maleta nga kwarta kay De Lima. Si De Lima wasn't yet a congresswoman, o gano'n mo daw tagaan nila og kwarta si mali-maleta nga kwarta si De Lima, nga dili man siya kongresista o niya ikaduha. Dili man po siya, definitely, dili man po siya supporter sa kampo ni PRRD. Dili siya supporter sa kampo ni kanil Secretary Mike Defensor. So, nganong hatagan man siya. Anyway, mga katinig, daghan pa og mga loopholes ang gisayt ang nga nakita or nitumaw dito sa pagtuki nila sa Blue Ribbon Committee ni Cayetano. O gani, usa ka kongresista kining representative sa Palawan, usa ka bilyonaryo si Congressman Alvarez. Ni dagan gyud gikan sa kung asa man sa gikan ni adto gyud sa Senado para tubagon katong akusasyon kay isa siya sa mga gihinganlan nga nagideliveran kuno og kining mali-maleta nga kwarta. Kining usa ka bilyonaryo, mga katinig, matud pa unfair kay pangitaon na sa akong pamilya kung moingon mo gitagaan ko og mali-maleta nga kwarta. And the billionaire in himself, mga katinig, di po siguro niya dauton ang iyahang kredibilidad tungod lang anang maliit ang kwarta. Kasi kung ano man siya, mga katinig, billionaryo naman siya, daan siya kwarta. Mga katinig, andun na kita duha ka minuto na lamang, no? So atong i-wrap up ni atong pag-discuss niya ni mga katinig kay karong adlawa, magpatawag na po og another Blue Ribbon committee hearing kining si Tulfo Irwin Tulfo, ang Blue Ribbon Committee chairman sa pundok nila Soto. Gihilasan po ko ani ni Tulpo. No, hilas. Intawon Tulpo. Midya man unta ka, pero unsang klaseng midya ka. Hilas kay si Tulpo, kay ingon siya, sorry ha sa mga supporter ni Tulpo niya, pero wag yun ko ganahi sa iyahang giistorya nga kuno. Kung mutambong ang, or kung magpa, tawag gihapon og another Blue Ribbon Committee hearing kining grupo nila Cayetano, iya ko nang ipadampot sa mga security diha sa Senado sa USA. sa Office of the Senate Sergeant Affairs. Ang nakahilas sa mga hilas yun kaayo, mas hilas pa sa hilas, kining iyang giingon nga kung dili musugot ang usaha Office of the Senate Sergeant at Arms, siya kuno mismo iyang kwilihan og i-drug niya, bisan pa kuno si Cayetano, iyang i-drug pagawas sa Senado. Kahilas ba ninyo muraga nakagunit lang mog power, hilas sa kay mo, so wala man kay pinag-iba kang Cayetano, Senator Tulfo. Wala kang pinag-iba sa mga statement. Nang statement mo, wala pinag-iba sa mga statement ng mga DDS. But anyway, mga katinig, atangan na to ni, no? Ato ang atangan. Kay ang igipatawag sa grupo ni Tulfo ay katungiha pong 18 ka mga Marines. And I think it is a strategy. Nindot ng strategy unta. Because the more this so-called, di natutawag og mga Marines ni, kay ingon man sa AFP, ayon yung tawag og mga Marines. Kining mga witnesses nila, nila Marcoleta, nila Cayetano, the more they face scrutiny, the more nga daghang mga kapalpakan nga muguwas sa ilahang mga testimonyo. So, mura og gigamit po ni nga strategy sa PICAS. Sige, inyo ang mga kaning witnesses, but apparently mga katinig, wata kabalo kung mo sipot ba kini kay kining si kanhi Secretary Defensor Mike Defensor, nagpadala og sulat kang Alan Peter Cayetano, nagapangutana kung patambungon ba niya katong iyang 18 ka mga witnesses dito sa ipatawag nga hearing ni Tulfo karong adlaw, og ang advice ni Cayetano, dili sila mutambong kay dili illegal ni dili ni legal nga committee. Anyway, mga katinig, doha ka binuto na human milabay ang takna sa alas 7 sa ngalan sa ato ang partner na si Tinig 40 Rubia Padilla Sison, kini si Tinig Dos Romy Iluspa. Nagapasalamat sa inyong pakiuban ka namo o ng hinaot ng unta sa tanan pang mga higayon Lunes hangtod Biyernes. Mag-uban-uban kita dari sa ato ang programang Tinig ng Bayan alas 6 hangtod alas 7. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, ang likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bulong ga or yaki, okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom og antibiotic, sakit man lang gihapon daw, nagahubag o maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gibutangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Oras, ganap na ang alas 7:10 na.
1: Time checks brought to you by Hiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga po ng Lunes. 8 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa Balik Eskwela ngayong araw na ito sa lahat ng mga mag-aaral matapos ang mahabang bakasyon. Ako po si Tinig 4, Lawyer Rosario, kasama si Erwin Umadhay at si Ren Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Narito na ang ating mga nangungunang mga balita. Headlines. Sa ulo po natin mga pangunahing mga balita, milyong-milyong mga estudyante balik eskwela ngayong araw na ito ayon sa DepEd. Headlines. Malalakas na pag-ulan inaasahan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, dala ng sama ng panahon ayon sa PAGASA. Headlines. Samantala, hugot na sanggol natagpuan sa madabong bahagi sa Davao del Sur. Headlines. Dalawang mga notoryos na nagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation sa Masim Sarangani Province. Headline. Lalaki patay matapos ito'y pagbabarilin sa bahagi naman ng Sultan Kudarat Province. Headline. At samantala, malalakas na putok ng baril, nagdulot ng takot sa mga residente ng isang barangay sa sakop ng Matalam, Cotabato. Isang residente kamuntik tamaan ng ligaw na bala. Headline. Top 10 most wanted persons sa probinsya ng Cotabato na aresto sa bayan ng Carmen. Headline. Samantala, brownout muli naranasan sa Pangil Bay nito nga nagdaang araw sa gitna naman ng imbestigasyon na isasagawa ng Kongreso dahil sa malawakang sunod-sunod ng mga brownouts. Sa Davao Oriental, dalawang lalaki na huli sa magkakaiwala na ikinasang anti-drug operation. Headline. Lumagda naman sa Memorandum of Agreement para sa Cacao Preneur Livelihood Program ang lokal na pamahalaan. Headline. Samantala, naaresto naman ang isang lalaki sa pagtutulak ng ipinagbabawal o sa pag-iingat ng mga smuggled cigarettes sa Baganga. Headline. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba yun?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nga maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako ang mga gago ba, nagbahin mang guna sila o yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa yaki, nga, sinuhuta ko, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Nga, ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo, minyo'y naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Asa namin in taoning akong bana, oy, guryo, guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Ang sa magyusikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. pasagdan na lang jud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Balita, narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:16 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunay mga balita, nasa 26 na milyong na mga mag-aaralang inaasang magbabalik eskwela ngayong araw ng Lunes para sa school year 2026-2027. Ayon sa Department of Education, hanggang Biyernes ng nakarang linggo, nasa halos 26 na milyon na mga mag-aaralang nakapag-enroll sa iba't ibang mga paaralan sa bansa. Inaasahan naman na madaragdagan pa ang bilang ito dahil mas marami pa mga mag-aaralang mag-enroll sa sandaling tuluyan ng magbubukas ang klase. Inaasahan ng DepEd na aabot sa hanggang 26.4 milyon ang magiging enrollees para sa school year 2026-2027 na kalintulad na noong nakaraang taon. Paliwanag nito na ilang mga estudyante, particular sa mga nasa senior high school, ang hindi kaagad na makapagpatala ng klase dahil sa nagtatrabaho o di kaya na may pauwi pa ang mga ito sa kanilang mga lalawigan. Muli ring tinyak ng DepEd na tuloy ang pagbubukas ng klase ngayong araw nito sa kabila ng ulat na posibleng magkakaroon ng class suspension na tinatawag ganyang fake news. Samantala, sa lalawigan ng Cotabato, nagsimula na rin ang klase kaninang alas 6 ng umaga. Nagpatupad ng shifting para sa ilang particular sa senior high school at junior high school dahil sa dami ng mga estudyante. Ayon naman na kay Cotabato School Division Superintendent Rubilito Flores, ngayong araw nito ay agad na magsisimula ang klase ng mga mag-aaral.
8: Dili lang sa Cotabato Division mag-open ang klase ng public school, kung dili sa tibuok nasod, no, karon mag-open. Kung nakakita karon sa unang adlaw sa opening of classes, so gina-expect na to na ato ang mga estudyante, ang atong mga teachers, no, na ato eskulahan, unya ang atong di pa nato masulti kung adunay increase or decrease sa enrollment karon, kay di pa makita nato na karon sa aktual na musulod ya sa ato ang mga eskulahan.
0: Si Cotabato School Division Superintendent Romelito Flores. Samantala, inaasahan namang makakaranas ng mga pag-ulan, mahina at malakas ang malaking bahagi ng Mindanao na kung saan may mga kasamang pagkulog, pagkidlat. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, kabilang sa mga inaasahang maapektuhan na bahagi ng Mindanao, ang probinsya ng Sarangani, particular sa bayan ng Glan, Davao Occidental, ang Jose Abad Santos, Davao Occidental, Jose Don Marcelino, at ang bayan ng Malita. Ganon din ang Surigao del Sur, particular sa bayan ng Barubo. Ayon sa ulat, ang parehong mga kondisyon ay kasalukuyang nararanasan ng ilang bahagi ng Davao Occidental at maaaring magpatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras na posibleng makaapekto sa mga kalapit na mga lugar. Pinapayuhan naman ang mga mamamayan na laging alerto, lalo na sa mga nakatira sa mga tabing ilog at bulubundukin na inaasahang posibleng magkakaroon ng landslide at mga flash flood. Pinaalalahanan din ang mga residente na iwasang tumawid sa rumaragasang tubig at manatiling nakatutok sa mga susunod na mga abiso ng PAGASA. Sa Maasim, Sarangani Province, na-arrest ng mga otoridad ang dalawang nagtutulak ng pinagbabawal na droga nang ikinasa ang operasyon sa sityo Malingin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Isinagawang operasyon sa tulong naman ng pinagsanib puwersa ng General Santos City PNP, PDEA Sarangani, at ang Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Ang mga naaresto ay nakilalang sina alias Ibrahim, 43 anyos, at alias Ahmad, 46 anyos, na isang tricycle driver na residente naman ng Barangay Muti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ang mga ito ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdulot naman ang tensyon at takot sa ilang mga residente ng Sitio, Camansi, Barangay Estado Samatalam, Cotabato. Matapos narinig ang mga malakas na putok ng baril kagabi. Ayon na sa ulat, isang residente ang kamuntik pang tinamaan ng bala kung saan bigla umanong sumigaw ang biktima ng mapagtantong mismo o sa mismong puno ng Camansi. Tumama ang naturang bala. Patuloy naman ang ginagawa investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa walang habas nagpapaputok ng baril. Matatandaan na nakatiling naka-alerto ang mga residente sa naturang lugar dahil na rin sa mga naganap sa nakalipas na mga araw. Sa makilala Cotabato, na aresto naman ang isang trabahante ng barangay dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasang operasyon na sa Puro Karambutan na Barangay Saging alas 11:27 kagabi na nagresulta sa pagka-aresto sa isang alias Denden na isang empleyado ng barangay. Sa ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 matapos nakuhanan ng pinaniniwalaang Shabu. Naresto naman sa Carmen, Cotabato ang isang top 10 most wanted person sa provincial level. Makakaraang ikasa ang warrant operation ng pinagsanib puwersa ng 2nd CPMFC, CIDG Cotabato, PFU at RIU 12 feet kung saan ang suspect ay naaresto alas 10

sa kanya. Patay naman ang isang lalaki sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat matapos ito'y pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspect. Agad na nasawi si Rocky Blanco T, 40 years old, na residente ng Barangay Salman matapos ito'y pagbabarilin ng residente ng Barangay Poblasyon Kalamansig at pinagbabaril sa bahagi ng Barangay Salman. Ayon na sa report, ang biktima ay agad na pinagbabaril ng hindi pa nakikilala mga suspect. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Na-recover naman sa crime scene ang basyo ng 45 caliber pistol, isang motorsiklo na NMAX 155 na walang plate number. Na-recover din ang ilang gramo ng pinaniwalang shabu. May kinilaman sa illegal na droga ang isa sa mga anggulong tinitingnan ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa General Santos City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang miyembro ng DI Hassan Group na utak sa mga pagpaslang particular sa limang mga pulis at iba pang mga insidente ng karahasan sa mismong General Santos City International Airport na nadakip ang naturang miyembro ng Dawla Islamiyah na itinurong responsable sa naganap na pamamaril sa mga pulis na ikinasawi ng limang mga miyembro noong Marso ng taong kasalukuyan sa Barangay Labulabo, Mader, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ang suspect ay nakilalang si Nixon Gayak Kamangon na top 1 most wanted person sa Maguindanao provincial level at top 10 most wanted person sa regional level sa SOC Sergeant Region. Pinangunahan mismo ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit Maguindanao del Sur, katuwang ang PNP Special Action Force Aviation Security Unit 12 at Philippine Army at kapulisan na pag-aresto sa naturang suspect. Ang pag-aresto sa kanya ay batay naman sa warrant of arrest inilabas ng Regional Trial Court Branch 15 sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, na may petsang Mayo 18, 2026. Ang naturang suspect ay naharap sa 5 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, isang count of robbery with violence against or intimidation of person. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng PNP ang naturang suspect. Alas 7:26 ng oras, samantala, balita mula naman sa Davao del Sur. Nagulat ang marami matapos natagpuan ang isang sanggol na pugot na sanggol sa isang bakanting lote sa barangay o sa Purok, Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Ayon na sa ulat, na diskubre ng mga residente ang labing ng naturang sanggol. Itong nagdaang araw kung saan ito'y nakita sa masukal na bahagi ng lugar. Pinaniwala ang posibleng nakaladkad o nakagat ng mga aso ang naturang bangkay ng sanggol na itinapon na sa naturang lugar, kaya't wala na ang ulo nito. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang ina na nagtapo ng kanyang sanggol. Nangangalap na ngayon, nagdagdag ng mga impormasyon ang mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa Davao City naman, isang misis ang nahuling nagsinungaling matapos sinabi nito na siya'y hinold up, kaya't natangay ang kanyang 6,000 pesos na pera na binigay ng kanyang mister. Agad itong rumiporta sa impila ng pulisya. Siya'y sinagawa namang investigasyon ng mga otoridad at sinuri sa pamamagitan ng CCTV ang lugar kung saan inireporta siya ay hinold up ng riding in tandem criminals habang ito'y pauwi na sa kanilang tahanan. Subalit na diskubre ng mga pulis na walang ganong pangyayari. Sa ginawang investigasyon, kinumpirma ng o inamin ng misis na si Alias Bane na hindi pala siya na-hold up. Ipinalabas lamang nito na na-hold up siya dahil sa takot na siya'y awayin ng kanyang mister matapos ginastos nito ang 6,000 pesos na ibinigay

7:28 ng oras. Samantala, balita mula naman sa Marawi City. Naaresto ng mga otoridad ang dalawang mga miyembro ng dalawang mga babae na miyembro ng sindikato sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Maliban dito, ang naturang ng mga babae ay itinuturo ding responsable sa pananakit at tangkang pagpatay na nasa loob mismo ng Mindanao State University sa barangay Di Malna, Marawi City. Sina alias Amina, 51 years old, at alias Sodioda, 72 years old, ay iniulat na ng bugbog at ng tangkang patayin ng biktimang si alias Azan, 22 years old, at ang kanyang asawa na si alias Alinia, 23 years old, at isa pang biktima na si alias Habiba. Nagugat umano ang naturang insidente ng nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang mga ito dahil sa kinukumpuning air conditioning unit ni Asan. Makalipas ng ilang minuto, bumalik ang naturang mga suspect, may bitbit na jungle bolo, at hinarap ang mga biktima at pinagtataga. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa pangangalaga na ng Marawi City Police Office. Samantala, ginagamot naman sa may Pakpaka Medical Center ang tatlong sugatang mga biktima. Alas 7:30 ng oras, balita na mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental.

0: naman ni Tinig 26, Erwino Madhay.
1: Arestado ang isang lalaki matapos sa ikinasang drug buyback operation ng mga personahe ng Katiil Municipal Police Station kasama ang PDEU, SOTDOPPO, PIUDPPO sa koordinasyon ng PDEA Region 11 sa Purok Magupay 2, Barangay Poblasyon Katiil Davao Oriental, alas 10:45 ng gabi kamakalawa. Kinilala ang nadakip sa alias na Alex, 35 anyos, may ka-live-in partner. Walang trabaho na residente ng Purok Magupay 1, Riverside, Barangay Poblasyon ng nasabing bayan. Na-recover sa suspect ang 5 pakete na hinihinalang shabu at 1,000 pesos na buy-bust money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Katiil Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa kapulisan, ang naturang pagkakaaresto ay bahagi ng patuloy na kampanya na laban sa illegal na droga at ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng malaking suporta ng lokal na pamahalaan kasama ang pakikipagtulungan ng komunidad, mga opisyal ng barangay at mga mamamayang hindi nananahimik at nagsikap na mapaalis ang droga sa kanilang lugar. Samantala, arestado naman ang isang lalaki matapos mahuli sa isinagawang drug buyback operation ng mga operatiba ng Makati City Police Station kasama ang iba pang law enforcement units sa Barangay Matiao, Makati City, Davao Oriental, alas 2:05 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect sa alias na Christian, 26 anyos, na kumpiska mula sa suspect ang 2 sachet na hininhalang shabu, buy-bust money at iba pang kaugnay na ebidensya. Tinatayang nagkakahalaga naman ng 3,400 pesos ang mga nakuhang illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect at mahabang paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7:33 ng oras, samantala sa pinakahuling balita. 2 katao naman ang nasawi matapos sa nagsalpukan ng isang motorsiklo at pampasaherong van sa bahagi naman ng Maramag Wao Road, Purok 6, Barangay Lantay, kamakalawa ng umaga. Ang mga biktima ay isinugod pa sa Pangantukan Medical Hospital, subalit ito ay dinirklarang dead on arrival kasama rin ang kanyang back rider. Nabatid na nagtamu din ng kaunting sugat ang driver ng commuter high-ace van. Ngayon ay nasa pangalaga ng Pangantukan Municipal Police Station. Base sa investigasyon ng mga otoridad na bumibiyahay ang motorsiklo mula Barangay Antuyon patungo ng Barangay Banandias. At pagdating sa palikong bahagi ng naturang lugar ay nagkabanggaan sila ng naturang van. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at isinugod sa ospital ang mga biktima. Sa ngayon ay nagkakaroon na ng amicable settlement at ang sa pagitan ng van at ang pamilya ng mga namatay na mga biktima.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Di ba matud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule?
6: Magkakaon ko ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakaw ang arthritis. Pero sa dato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo na yun. Mula na to akong hubag sa tiil.
5: Iyan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

ginap lang alas 7:36 ng oras sa mga dagdag na mga balita. Balita mula sa Misamis Occidental, ang muling nakaranas ng mahigit 3 oras na brownout ang malaking bahagi ng probinsya. Ito ay dahil naman sa problema sa linya ng kuryente na isinaayos ng Misamis Occidental Electric Cooperative 2 o MOELC-2. Ayon na sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, 3 oras ang naranasang brownout mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon noong nakaraang Hunyo 6 dahil sa isinagawang pagsasaayos sa kanilang transmission line. Ang naturang brownout ay dahil sa problema sa Structure 62B at Structure 3B sa Aurora Banyadero 69 kV transmission line na nasa Barangay Usugan, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang naturang brownout ay sa kabila naman ng madalas o ito'y naganap sa kabila ng ipinasang resolusyon ng mga Misamis Occidental congressmen na humihiling ng isang congressional investigation sa paulit-ulit na pagkaabala o brownout na naranasan sa kanilang lalawigan. Kung saan ibig nitong ipatawag ang mga tawa ng National Grid Corporations of the Philippines o NGCP

Aha, kusugang linog mga igala. Mamani nga nag-warning karon na perting kusuga. Oo, medyo kalma lang gamay ha. Ayaw kay mugkuan kay kusug-kusug gyud ang linog nga atong na sinati karon nining panahuna. Iya pahigayon ang drop cover and hold. Ah, Ginoo ko perting kusuga gayon. Medyo kalma gamay kanang mga naasay lang nga mga panimalay. Kulat na kabalo, no? Ipatuman ang duck cover and hold. Perting kusugag.